0: girl. Hi, girl.
1: This is for you. Yes! It's a dick!
2: Hello.
1: Oh, my God! Papa, ito na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
1: Pati niya sakit off day.
3: Pag ginagawa mo ako, gagawin niya. Mais ka, tumo sa akin. Mais!
4: Minari's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: Hey, you gonna see?

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl! Hi, girl!
0: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
2: Hala!
0: Boma!
3: Welcome yun!
0: Oh my God!
4: But it's really scary to see something like that.
0: Pati niya sa off day. Pag
4: ginagumo ko, gagawin niya. Mais ka, kumo sa akin. Mais!
5: Minari's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
7: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
9: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
10: Yan, pinawag ano emoji na tayo. Ito, may bagong
11: pawa. Thank you.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
13: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
14: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
15: MNL 48
14: with a
15: with
14: a
15: with
14: yun,
15: swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
14: Oo.
13: Klak-klak.
15: Sa kada po na mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
2: 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
7: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
12: DJ Presley Paglinawan.
7: Makisaya sa kalokohan.
11: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Reviews.
16: So now let's go turn off the RDS.
7: Gaming.
17: Ay, bastos, namatay pa talaga.
12: Aray. At ito po ang

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizil pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
4: Welcome yon.
1: Oh my god! Papa yun na ba?
5: But it's really scary to see something like that.
1: Pati niya sa off day.
5: Pag ginagumo ko, gagawin niya. Mais, tato mo sa akin. Mais.
6: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lotai Gaming.
7: Abang-abang na ang lahat! Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gabo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
9: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
10: Yan, ano may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: power. Thank you.
12: Full screen mo, RJ.
13: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
14: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
15: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
16: MNL 48
15: with us.
16: Noon,
17: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
15: Oo. Oh,
14: Laklaka.
16: Sa kada po na mag-lato.
15: Okay na.
16: Oh my God!
14: Sige, ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Sapit na alas 8 ng gabi.
18: Oras na para sa salita ng mansanas.
7: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
18: DJ Presley Paglinawan.
7: Makisaya sa kalokohan.
19: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
7: Gaming.
0: Ay, bastos, namatay pa talaga.
18: Aray. At ito po

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizil pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
1: Come
4: on! Welcome yo.
1: Oh my god! Papa yun na ba?
5: But it's really scary to see something like that.
1: Pati niya sa kid of day.
5: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, tumo sa akin. Mais.
1: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
6: Abang-abang na ang lahat! Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
9: Thank you.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
10: Is na yan.
12: MNL 48
10: with us.
12: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Laklaka.
12: Sagada po na maglaka.
10: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Sapit ng alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
13: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
16: Ay, bastos, namatay pa talaga.
13: Aray. At ito po,

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
2: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: Laklaka.
3: Saka na po na magagawa.
2: Okay na.
3: Oh my God.
1: Sige, ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
9: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Rock Ball.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
9: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
11: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
12: Si girl! Hi girl!
11: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
13: Hello.
11: Mama! Oh my God! Babay mo na ba?
14: But it's really scary to see something like that.
11: Pwede niya sa off day. Pag ginagawa ko, gagawin niya. Mais ka, kung sa akin, mais.
15: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
10: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: We are here! Get ready for the chaotic night.
16: First me, chat! A monoblock mips, monoblock...
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
17: I think it's time to support football in this country.
16: Yes, it is, TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWave5.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapi ng alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansana.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Pakisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po.

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
2: with that.
3: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: laklaka.
3: Sagada po na maglaka.
4: Okay na.
3: Oh my God.
4: Sige, ulit, ulit.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Hindi kita maritik kaya nga hindi ko naman hindi
5: Therese
6: ginagawa niya
0: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you
8: full screen mo RJ.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Abang na abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
10: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
10: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
12: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
13: Si girl, hi girl!
12: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
14: Hello!
12: Mama!
15: Welcome you!
12: Oh my God! Papa, ito na ba?
16: But it's really scary to see something like that.
12: Pwede niya sakit off, babe.
16: Pag ginagawa mo ako, gagawin niya. Mais ka, ito mo sa akin. Mais!
12: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
11: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
13: Si girl, hi girl!
12: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
15: Hello!
12: Mama!
15: Welcome
12: you! Oh my God! Papa, ito na ba?
16: But it's really scary to see something like that.
12: Pwede niya sakit off, babe!
16: Pag ginagawa mo ako, gagawin niya. Mais ka, ito mo sa akin. Mais!
12: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
10: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
10: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: Hindi ka talaga kita Mariti, kaya nga di ko naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you.
8: Full screen mo, Arger. Full screen mo, Arger.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
14: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
10: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
14: Laklaka.
3: Sagada po na maglaka.
2: Okay na.
10: Oh my God.
12: Sige ulit.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Sapit ng alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
9: DJ Presley Paglinawan.
0: Makisaya sa kalokohan.
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
17: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
9: Aray. At ito po ang

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl! Hi, girl!
0: Dizel pa yung... Yes! It's a dick!
2: Hala!
0: Oh my God! Papa, yun na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
0: Pati niya sa off day. Pag
3: ginagumo ko, gagawin niya. Mais ka, tumo sa akin. Mais!
4: Minari's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Tizil pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
4: Welcome yon.
1: Oh my god! Papa yun na ba?
5: But it's really scary to see something like that.
1: Pwede nyo sa off day. Pag
5: ginagumo ko, gagawin nyo. Mais ka, tumo sa akin. Mais!
6: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: Abang-abang na ang lahat! Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
9: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
10: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
11: pawak. Thank you.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
13: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
14: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
15: MNL 48
16: with that.
15: With
17: noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
14: Oh,
13: laklaka.
15: Sagada po.
13: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Sapit na alas 8 ng gabi.
18: Oras na para sa salita ng mansanas.
7: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
18: DJ Presley Paglinawan.
7: Makisaya sa kalokohan.
19: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Reviews.
1: So now let's go turn off the RDS.
7: Gaming.
0: Ay, bastos, namatay pa talaga.
4: Aray.
11: At ito po

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Laklaka.
2: Sagada po na maglaka.
3: Okay na.
2: Hindi.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita talaga kita maritik kaya nga hindi ko naman hindi
4: grabe ka na ba
5: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawang na. Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Simulcast on DZEX 1026.
8: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
9: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
8: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
9: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
8: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
11: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
12: Si girl! Hi girl!
11: Dizil pa yung... Yes! It's a dick!
13: Hello!
11: Mama! Oh my god! Babay ko na ba?
14: But it's really scary to see something like that.
11: Pwede niyo sakit off, babe!
14: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka ako mo sa akin, mais!
15: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
10: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
16: We are here! Get ready for the chaotic night.
17: First me, chat!
18: A monoblock mips, monoblock...
19: Blue. Wait! Let's go!
16: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
1: I think it's time to support for Bond this country.
4: CBS TV Plus.
16: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po,

0: Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
4: sagada po na magagawa.
2: Okay na.
6: Sige, ulit.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
7: Grabe ka na pa!
0: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong power.
8: Thank you!
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
10: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalaw para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalangin.

Grabe, actually nagamit ko na ulit tong headphones ko kasi nasira talaga tong head, kaya ayun. For now I had to use ayusin ko lang dapat yung gamit ko nito kasi it's not very easy to use this lalong-lalo na kung ano. May times na pag-galaw-galaw ka talaga. Maganda nga po sa Talk of the Legends season 2, bagong-bagong mukha tayo, paaga rin tayo, hindi ko pa pinapalitan yung ano record, pero bahala niyan. Bagong mukha tayo ngayon. Ngayon po ay Lunes, December 22 ng taong 2025. Currently siya Teka, mahina pa yun. Okay, so sorry.

0: doon. Ngayon po ay oras po ay 4:42, supposedly mag-start tayo ng 4:30 kaso may nagka-tech dip. Oh, okay lang 'yan, no. So, pero sorry rin, ano no, na-delay rin tayo ng start, pero ayun, na-start nang starting ta.
1: Hello, hello, hello.
0: Ayun, rinig ka.
1: Rinig, rinig. Ah, oh, ayun. Rinig rin. Rinig rin sa aking monitor. Oh.
0: Ayan. So, ay nga pala, malapit na rin magpasko. Hindi ko pa ginagawa yung Christmas station ID ng LT. Napakatagal na ito.
1: 3 days na lang, bro.
0: 3 days na lang.
1: Oh, 3 days na lang.
0: Tapos di ko pa nagagawa, siguro gawin ko na lang dyan yung ayo, itiano ko na lang dyan, tawag nga ba dito, yung ano? Official baka magiging late yung ano, release niya, hindi siya sa ano Pasko. Pero, wag na lang kaya kasi mauubusan tayo ng oras eh, no, mauubusan tayo ng oras dito. And by the way, mapapanood po tayo sa LTV Plus, sa Shine Studios YouTube channel, at mapapakinggan tayo sa play, sa live broadcast sa SF Radio 96.7 at PlayFM, Play Radio pala 87.9.
1: Oh, 87.9.
0: Yan. Parang yan yung frequency nung ano eh. Kasi doon sa ano, speaking of ano, 87.5 yung frequency. May ano kasi kami, may ano kasi nung nasa Laguna pa ako, may sarili silang radio station. Ano, di ba? Ay nga pala, may bukas or sa susunod nating episode, kasi ngayon daily tayo ngayon, gawa nga ng yes Christmas break, dalawang ano lang yan, dalawang 1 to 2 weeks lang to, di ba? 1 to 2 weeks, pero sa akin matagal na to kasi Paskong Pasko, di ba? Matagal na to sa akin. Last year kasi ang end is ang ano namin, Christmas party namin is I think mga December, just me, December 14 or 15, tama ba ako? Sir, ano? Yan natin. 15. Oh, so I think mga December 13 or 12.
1: Nakikita mo ba yung camera ko, ma? Nakikita yes. Mo yung camera ko?
0: Yes.
1: Ito pa yung microphone. Ay, yung ano, headphones.
0: Ay, po, oh, naka-perfect timing yung ano, yung ano mo, motion mo dyan.
1: Ah.
0: Try mo mga salita.
1: Ah, sige.
0: Ayun,
1: naka-ano kasi, double camera ako. Ah. Double camera ako. Ito nga, dyan, ito.

0: yung
1: Pero ito sa cellphone ko. Ito sa cellphone ko. Ito yung ginamit ko sa camera. Tapos ito yung ano, microphone. Mula sa
0: after nun pala sa ating ano viewers audience diyan si Min si Boss Minuin at si Boss Azarezaleya.
1: Yon.
0: Respect muna tayo.
1: Pero malinaw naman yata yung boses ko, no?
0: Ay, oo. May ano lang, parang may pagka-accuracy, may pagka-accurate kay TCP. May pagka-accurate yun. Kay TCP yung mic.
1: Parang kang kuwana rin. Parang kay Hoshi rin.
0: Ay, oo. Si Hoshi ano din yan, nagmamic din yan.
1: Yes.
0: Ano kasi ang mga hindi masyado maganda sa quality yung ano. Pero ano maganda rin 'yan. Hindi mo lang masyado maano yung like hindi mo ma-occupy yung ano yung sound ng tao yung nagsasalita. Ano niya para tinatanggal niya yung noise. And by the way ano nagbara brand new account na ako sa Facebook.
1: Mm.
0: Ito na sa mahahanap paliban ng sa mga nag sa former ano na sa mag ano tawag dito maliban lang alam pa rin nito ng alam pa rin ng yung personal account ko personal may ano ha may ano yan ano matawag doon basta bag ano ba wait lang ha
1: ito nga daw pala. Itong headphones ko, dadalhin ko to sa ano, sa condo.
0: Sa condo?
1: Oo. Hindi ano ah, hindi PA. Hindi PA, condominium.
0: Ibang condo yun, yung motel, yes. Ano, apartment.
1: Apartment. Dadalhin ko to sa ano sa condo. Para ano para hindi naman ano yung ate ko. Nagagalit kasi sa akin yung ate ko eh.
0: Ay baka pumunta sa kwarto.
1: Sa sobrang ingo.
0: Ay grabe. Papa naibig niya. Well, dapat na yan. Ganun.
1: Dahil sa sobrang ingay ko, bumili na lang ako ng headphones kasi para makakope naman Sankan tayo yan. Sa ano galit ng ate ko. Nagagalit kasi ate ko, kingin lang yun.
0: Magkano yan?
1: Nagagalit na ate ko dahil sa sobrang ingay ko. Kaya bumili lang ako nito.
0: Magkano yan? Magkano?
1: 700 sa ano? Sa Octagon. 700 plus.
0: Below Octagon. Ano? Below 1K pa rin.
1: Oh, yung ano, yung membrane. Yung membrane. Membrane keyboard nasa 1k yun eh. 1k, 15, 17. 7. 17. 67 ay.
0: 17.
1: Na.
0: So, rinig yung ano, ay, bagong story, tinagoyan natin.
1: Sige. Buti hindi naglag yung stream natin ah. Kasi naka double Discord kasi ako.
0: Pero nung una
1: baka maglalag.
0: Pa.
1: Sana naman hindi maglalag. Ayun. Ngayon pala is Monday. Monday ngayon oh, Monday nga.
0: Sorry doon sa ano. Sorry doon. Baka ano ito ah aking pre
1: yung ano mo pre yung microphone mo
0: ay sorry alam niyo yung ano
1: may nagbabuzz
0: sorry may ano kasi eh parang ayun yung ano yung nasa ayun yung nasa kay ano kay Hoshi yung kay Hoshi
1: yung ano yung membrane keyboard ni geometric kamatis. Sa octagon daw niya binili. Sa octagon.
0: Ano rin yun?
1: Diba yung kay ano? Diba yung kay geometric kamatis is Titan. Titan yung membrane niya. Titan.
0: RGB. RGB ano siya? RGB keyboard siya.
1: Oh, RGB membrane keyboard.
0: Oo, ayun.
1: Oo. Sa octagon daw niya nabili 'yon. Syempre itong headphones ko, binili ko rin 'to sa octagon. Parehas kami ng store ni Gio. Pero branch. Oh. Branch ng octagon, pero hindi kami kaparehas ng location, pero parehas ng store. Ayun. Kami kaparehas ng branch Ethan. Pero ano?
2: Hello.
1: Same store.
2: Hello mga kaibigan.
1: Kuya, dito pala si Mark Coral Dogs ay.
0: Mark. Tahimik lang.
2: Mga kaibigan. Yun, laklakan, TOL Talk of the Legends sa kanilang mid-season premiere. Mid-season na ba to?
0: Ha? Season, oy, dati na tayo nag ano, dati na tayo nag season 2.
2: Season 2. Pero mid-season na to kasi ano, may narinig ako na ano magfi-finale na kayo sa ano, February.
0: Ha? Hindi pa. Ang sinabi ko kasi, ano siya, rebrand kasi yung naganap. Hindi po siya season, bagong season or finale. Wala pong magaganap sa finale or mababago na season on this TOL. Kasi ang season 2, aabot siya ng March and so on. Kung kahit po.
2: Kaya nga. Depende. Magtatapos rin lang.
0: Magtatapos rin ang season 2 syempre. Within 2026 rin. Within 2026
2: rin. Kaya nga, sabi ko next year
1: eh. What if ipasok ko to nga do? What if ipasok ko tong microphone sa aking ano? Aking bunganga.
0: Grabe
1: yung ano. Okay, pasok Queen Main. You can join.
2: Ito po si Queen Main na uminom ng Drive Max Coffee. No.
0: Hell na.
1: What if ipasok ko to sa bunga nga tong
0: sige, isubo.
1: Microphone ko.
2: Isubo ang ulo ng cupcake. Saka lalabas ang puting ahas sa microphone.
1: Na.
0: Lagyan mo muna ng condom yan.
1: Na. Hindi pa ako makakabili kasi minor pa lang ako.
0: Ah, syempre. Hindi pwede yan.
2: Hindi pwede.
1: Hindi pa ako 18 yan. Plus.
2: Uy, HBI. Hoy, bawal yan.
0: Ito nga eh.
2: Yan yun.
0: Bata nga bumili, no? Bata nga, pre. Bata nga bumili noon. Pinangkama lang chocolate.
1: Nah.
2: Uy. Nah. No.
0: Ibibigay pa nga sa ano niya, sa titik. Sir niya eh.
1: Na!
2: Hindi dapat chocolate condom binili niya. Dapat PA condoms. PA condoms. Yun! Yun!
0: Mas maganda pa yung ano PA guys. Mas maganda pa yan. Wag.
1: Guys, pwede sa mga minors yun guys. Yung PA condominium.
2: PA condominium. Yes! Libreng pabahay.
1: Actually, yung meaning kasi ng PA condominium, ano siya, nilagyan ko na lang ng extra kasi malapit kasi ako sa mama ko.
0: Grab.
2: Yun.
1: Nilagyan ko na lang ng extra. Extra word.
0: Kasi, ano eh, di ba pumapasok? Pasok sa bahay, pasok sa tip. Ayun.
2: Huy! Ang yan?
1: Na, grabe si Mercurialis! Naka 60 FPS!
0: Mamayang, mamaya si, ano, Mamaya yan si ano, Mark Corrales.
3: Ano guys, nag-accept request tong si Ninja Elias.
1: Wait, andito pala si Cotton Buds.
3: Cotton Buds.
1: Boys, Cotton Mark Buds, ilulusot sa ano? Ilulusot sa tenga.
0: Ay. Sanicare, okay, Cotton Buds.
3: Cotton Buds, huwag ka masyado mag-send-send ng ano, who wants to be a millionaire, out of context yan, out of topic.
2: Once yeah, to be a contract.
0: Hell na.
1: Pre, sana naman, hindi to mag-lag tong ano ko. Computer.
0: Oo, kaganina. Koy, kaganina, nag-BSOD si ano. Nag-BSOD yung PC niya, kaganina.
1: By the way. Oo, oo.
0: Kaya na-delay tayo ng start. Sige na,
2: yeah. Koy, ba yun?
0: Currently, patutog ba tayo? Sa likod mo. Patutog tayo takata di ano. Oh. Sige, kung sino, may sasayo dapat. Kita ko! Ay.
3: So mga kaibigan, ang oras po natin ay 4:57 PM Philippine Standard Time.
0: Ano ba yun? Or siya?
4: Yung extra kasi, malapit kasi ako sa mama ko.
0: Grabe.
3: Gagi.
2: Kaya, libreng pa ba?
3: Actually, yun yung laklakan tayo. Para laklak yung, tayo, may bilo ko dito. Ay, mali.
4: PH condominium.
0: Ay, rinig.
3: Ito, tara, laklak. Char.
1: Na.
3: Joke lang, joke lang.
1: So as of today guys is nag
3: lalaro
1: si Mark Corrales.
3: Anong nangyari? As of today, anyari as of today.
1: Naglalaro. Naglalaro si ano?
3: Umagang kay Ganda
1: Mark Corrales.
3: Heck na.
1: By the way guys, mamaya pala magla-live stream ako sa TikTok.
3: TQ Plus ko live stream sa TikTok. Let's go.
1: Hindi. Hindi after ano na? After SF Radio na, magla-live stream ako.
5: Yeah, pre, yung friendship band ni, ano, sorry na, grabe. Friendship band ni Sarina kay Boshi, pre.
3: Star Wars. Parang si Sarina nga, sis na logo to, ha?
5: Si Sarina nga po, nag-gift niya kay Boshi, nag-live stream.
3: You're listening to Cinegenesis.
5: Grabe.
1: Oo nga eh.
5: Okay.
3: Sega. Actor Cappuccino, ain't no way. Nah, ain't no way. Actor Cappuccino. Nagbabalili na ba itong si Cappuccino?
5: Okay.
3: Lagi ka pre, lagi ka pre. Tignan mo to pre-Apple. Actor Cappuccino, nagbabalili na ba
1: ito? Nah.
3: Actor Cappuccino.
1: Na.
2: Inumin mo ang kape.
1: Tara, ilang tayo, tayo ano, TGF. TGF coffee. Ay, Kapinoy coffee.
3: Chub, tubero, tubero. Isubo, isubo, ang ulo.
1: Na.
5: Hindi, tubero.
1: Meron yata ako nyan. Meron yata ako nyan. Lang.
3: Guys, ano tawag na dito? May TQ Plus 2 ulit tayo. Mamiyang 6:30.
1: Ay, wala.
3: Ay, pre-Apple, gusto ko lang pong linawin na nagjo-joke lang po ako. Huwag pong seryosohin yung kahapon. Salamat po.
1: Hindi yes, naman yung seryoso eh. Hindi naman yung seryoso.
3: Alam ko, joke lang ako.
1: I just made it as
3: oras
1: a joke.
3: Oras natin! Alas 5 na! Sa pulsa 5 na. Ay, mali.
1: Na.
5: Pero
3: bagong TGF Gordis.
5: TGF Gordis. So mga ano natin, top 10 trending points of 351. May 10 days review kapay sa naman na tayo. May 10 days of may 10 days remaining of the year 2025. We have the very familiar strike of sa pagkakaroon si ATP6 sa trending chart. hindi, uy, wait lang. Eh, may physics na. Parang ano? Teka, ito mo yung cellphone ni, ano, ni Justin.
1: Ano?
5: Ano brand na lang, ano na kung,
1: S25.
3: Lods, ano? Tawag dito, Mr. Paz Caballes, yung signal mo, pre, din ka namin marinig.
1: S25 daw, pre.
3: Oh, medyo yung, ano, choppy yung brand ni...
1: Ano? Yung brand na cellphone ni, ano? Ni Justin. S25.
3: Uy, tae na. Spaceship, po.
2: Ito na, sigip yun. Lago. In fact, gig na mag-emote yun sa isang server, no? Itong gabong cake na to, ah.
5: Anyway, behind this, however, behind it, however, is a fresh new thing in a jury announced OnePlus VR. The Galaxy S25 will travel to two spots.
1: Pre, signal mo, pre.
3: Signal mo, pre. Choppy ka.
5: Sorry. Ay, choppy na ba ulit ako?
3: Find better signal, pre. Find better signal.
1: Ayosin mo yung microphone mo, pre.
3: Hindi, signal niya okay, yan. Signal niya.
5: Signal ko po. Signal ko. Okay ba?
1: Ayosin mo nga yung microphone mo.
5: Okay lang ba?
1: Yung sa akin. Okay. Kasi naka-headphones ako.
5: Okay ba? Hindi na ba choppy?
3: Tara, 6-7.
1: Choppy ng kaunti. Pero ano? Pero ayusin mo yung ano mo. Headphones. Ay, ano, yung microphone ng ano mo. 6-7.
5: Yung song na pinapos.
1: 6-7. Ay, rinig yung ano?
3: Ano to? Intro Uber Springen.
1: Nah.
6: It says, build a festival.
3: Festival
6: next
3: low.
6: Weekend?
3: Next weekend.
6: Starts much earlier this year.
1: So, as of now, guys, is naglalaro si ano ngayon? Si Mark.
3: Texting. Ay, mali.
1: Na. Ano ba yan? Film ba yan?
3: Film Tycoon, yes.
1: Ha, kaya pala kasi may mga camera. Camera lighting. Actor.
3: Salon. Dito ba yung pagpapaganda yung salon? Guys, ito ba yung salon na nagpapaganda yung ano yung para sa book? Yung salon?
1: Maybe.
3: Hindi ako makapasok, pre. Props lang pala to.
1: Props lang eh.
3: Akala ko salon yung ano pag yung ano para sa babae. Salon to. Iba to.
1: Aray ko, ang sakit.
3: Aray ko. Asan yung SFX natin? Aray ko.
1: Wait lang, baka maglalag na ako dito ah.
3: Lights, camera, action.
1: Na!
3: Bilisan mo pera, wala akong panahon.
1: Na!
3: Present.
1: Di naman na tayo mag-SFX kasi ano, maglalag na ako.
3: Bili ka ng bagong ano, PC, 16GB of RAM.
1: Hindi, uy, pwede pa mani ma-upgrade.
3: Money?
1: Pwede pa to bakit ma-upgrade anong, unless if, ano, iba ka na. Iba ka ng motherboard.
3: God damn it.
1: Building main interface.
3: Ah?
1: Ano pa?
3: Okay. Ah, Indiana Jones, pero ano? Parang zombie.
1: Ma. Ay.
3: Ayun, gold. Pero kapag kay Wally, bo.
7: Hello, hello.
1: Oy! Yes. Yes. Rinig ka na, be!
3: Kala nyo nakakalimot na rin kami sa book ni Wally! Sa book ni Wally!
1: Na!
5: Sabog na yung meeting ko, Wally.
3: Guys, anong ilalaklak natin ngayon?
5: Sabog na.
2: Yung cake na sinin ko sa inyo.
1: Ano yan?
3: Cake, ilalaklak yun? Anong yan? Tubig pre, laklak natin yun.
1: Ha, ang init na ng cellphone ko.
3: Ah, oy, shit.
5: Ang laklak

0: Shadow Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drugstores, and sari-sari stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
1: Aloado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
2: Baygon, Katol, Presents, Kwento, Moskito.
3: No!
4: Mukhang nakakasihan ang mga tao dito ah. Ano, Moskito?
5: Sakto! Party rin pala natin to, Dengkoy! Marami tayong makakagat ngayon, ma!
6: Baygon ka to!
4: Oh no! Teka lang! Aware kaya mga tao ito kung gaano kadelikado ang dengue virus?
5: Eh ano naman ngayon? Hindi naman nila malalaman kung bibilisan natin kumilos! Kaya mga kasama, attack! Attack!
4: Ano yung sinisindihan
5: niya? Baygon! Katol!
7: Ang Baygon Katol ay subok sa bisa na pamatay ng lamok na maaaring magdala ng dengue at nagbibigay proteksyon hanggang 10 oras.
8: Baygon, the number one mosquito repellent.
9: Full B ay mali.
10: Oh.
11: Amin yan, Chong.
10: Teka. Nangungupal na naman eh. Paskong Pasko, gina, di ba si Jello? HBC yun, H-Condo-Burge. Ay.
11: Condo-Burge,
10: ay. So, pala rin ni post na yung dividends, ay. I think of Wednesday, sana mag-live siya ng Wednesday. Section sa live natin, sabi, hey, anong man. Walang joke sa Discord, sige, pwede ka mag-
12: parang,
10: may joke ako sa'yo. Ano? Saan? And, oy, pre-apple.
12: Wow,
10: 5:47 tatapos kasi 4. Sorry kung random yung time natin. Giging 9 PM yung time slot natin eh. About sa personal 5. So guys, magandaan. Laging masaya tayo pag kaya pa dapat tayo dyan. Sa ating guest ngayon, special guest boss, Kuis Martot sa'yo. 25. May napapatuntun na kasi.
12: Merry Christmas, po, Merry Christmas, magandang gabi. Tambay yung 4 plus 2.
13: Copyright.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
4: Grabe ka na pa!
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: pawa. Thank you!
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Chad!
4: A monoblock Mips, monoblock... Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
3: PBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
6: Abang-abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your boy.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit na alas 8 ng gabi,
8: oras na para sa Salita ng Mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile,
8: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
10: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
7: Ay, bastos, namatay pa talaga.
8: Aray. At ito po ang

0: live mula sa Cool FM Studios. Makitalo at makitambay na kasama ang inyong paboritong kwadro na Plus 2. Sa kulitan, kwentuhan at saya equal tambayang kwadro Plus 2.
1: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. It's me, the Apple Tomato. So oras natin, mga kaibigan, 6:32 PM Philippine Standard Time, and kayo po ay nanonood ng Tambayang Kwadro Plus 2 sa TGN Entertainment at sa Fanmade Archives. Ayun. So live na live rin tayo sa Shine Studios na YouTube channel. Ayun. So okay, so wait lang, hanapin ko lang yung charger ko. Kasi 1% na lang pala to. Wait lang. Gaga. Kasi okay, so bibilisan ko na lang to dahil magabaga mag-uod na ako. So sana makuha ko yung charger ko. Sana makuha ko yung charger ko nang mabilis kasi lobat ko na. Sige, ayun. Okay, so nakuha ko na. Sana hindi malobat. Sana lang. Ayun! Nice one! Okay, so naka-charge na. Naka-charge na ako. Okay. Okay, so sana ba yung mga ano dito, mga kasama natin? Wait lang. Isali natin si ano si

0: Vila na Bizantina, é pra antiga do Poço.
1: Anyways, mga kaibigan, ito ang official na may binigay na sa akin tong si Lucho. Ay, hindi, si ano, tawag na dito si Angelo Flores. Si Angelo Flores. Tingnan natin, wait lang. Tinitingnan ko pa kung saan ko pa nilagay yung ano na yun. Saan na ba yun? Downloads. Saan na ba yun na?
2: Bama-habdi.
3: Mix, bakit mo where we mix yung NN mo? Bro! Bakit mo where?
1: DJ, well. Limits.
3: Oh. Yung mga naririnig ko sa ano eh. Sa mga tao dito tuwing Pasko, parang nagsasayaw kami. Naririnig namin yung line na yan pag alimbawa ano eh nasa gitna na lang nasa gitna na mismo ng line, nasa gitna na mismo ng kanta.
1: DJ Langga Limits.
2: Aray
3: DJ John Mel.
1: DJ John Mel. Limits.
2: Ano ba?
3: Ito yung namin mo. Sa siya yung namin mo.
1: Anyway, sa Terebi, may sinenda ko sa cool chat. Pakita natin.
0: By the way guys, so live pala tayo ngayon sa Shine Studios YouTube channel. Audio feed nga lang.
2: Yo!
1: Kita mo, Terem. Kita mo, Terem.
0: Salamat na lang rin kay Sir Terebi sa ano, sa remote URL link.
2: Sharp nga pala din siya.
0: Mula kay Sir Terebs yung ano eh, yung link na ginagamit namin for Shine Studios YouTube channel. Yung ano, yung link.
3: Inom ulit ako. Guys, inom ulit ako ng kape.
1: Na may shot kape.
0: Bawal sa iyo yung kape, pre. Bawal sa iyo yung kape.
1: Ayan! Pre, dito. Nakita na ako sa Karen. Let's go!
0: Bawal sa iyo yung kape, pre. Huwag ka uminom, pre.
1: Guys, tignan nyo itong ano, tignan nyo yung sa stream ni Terebs. Tignan nyo itong sa stream ni Terebs. Puro Karen Aistar. Thank you, Mr. Angelo Flores. Galista Day Enjoyer.
3: Okay.
0: Lucho. Yung kape, pre, yung kape, pampanervyos yan eh.
1: Puta. Okay.
3: Pampanervyos naman nito.
4: Napay-perfect timing siya.
3: Happy birthday, Mark Corrales, brother. Happy birthday.
4: Mas affected na lang yung ko dyan pag ano, pag matapang talaga, parang barako talaga. Pag ma-affect.
1: Mas matarap pa rin ang kopi ko, brown coffee, mga ul. Ay, wag.
0: Uy! Uy! Masarap pa rin yung kapi ng kopi.
1: Anyways.
0: Masarap pa rin yung kapi ng kopi.
1: Wait lang pre. May sandali lang. Tingnan natin dito sa may fanmade archives. Tungkol pa rin ito kay Karen, ha? Tungkol pa rin ito kay Karen.
0: Pre, si Karen is trap, pre. Taga si.
1: Pre. Wait lang.
3: Alam mo yung iniinom ko pa. Yung iniinom kong kape sa Laguna every time. Yung ano? Yung vendor machine na kape.
2: Oh.
3: Ah, sa okay.
0: Pero bawal pa rin sa akin 'yan kasi sabi daw ng mama ko na pampanervyos daw 'yan yung ano yung kape.
4: Tama. Kasi May risk naman ako eh. Risk ako, may risk
0: ako. Ano nga pre? Okay. So, ito yung observation ko ha. Ito yung observation ko. Dati, hindi ako umiinom ng kape. Then, ano, nung na-try ko yung pag-iinom ng kape, ayun, na, ano, pag ano, pag, yung ano, yung mga, ano tawag dito, if meron akong isasali na mga, ano, na mga, ano tawag dito, mga activities, kung may ano ako, mga i-aaten, pre, alam mo, pre, ninire, ano tawag dito?
1: Pre-apple, may pinapasabi si Mr. Terebi. DJ Langga, what if itry mo yung hamachi sa remote URL? Ultra low siya, ha?
0: What if try mo yung hamachi sa remote URL? Ultra low siya, ha? Pero mamaya na ako kayo bukas. Ah, sige, sure.
3: Okay, by the way.
1: Huli! Charis Hermoso, huli, Terebi! Nakita ko na naman dito sa Cool FM stage. Huli!
0: Ano gamitin?
1: Anyway, so speaking of kape, narinig niyo, sino bang gumagamit dito ng sun-made sugar coffee? Zero sugar coffee.
0: Wala.
3: Ah, yun yung parang yun yung mga kape na ano eh.
2: La...
3: Yun yung mga kape na parang ano. Pero kasi ko nakikita sa ano Facebook, yung mga kape na ano siya, sa sinunog na bigat. Tapos pinagdurog-durog. Parang ganun daw yung gawa nila. Pag, alibawa, in case na backup nila sa kape, pag nawala. Bigas yung gagamitin nila.
0: Susunugin.
3: Talagang pangit... I mean, talagang iba yung nasa niya kasi syempre kanin yan eh. Yung kanin is our daily ano talaga natin yan, daily part of our lives yan. Ayan ang ating kinakain eh, palagi-lagi.
0: Sige Terebs, try natin sa laptop. Try natin yan sa laptop ko. Try natin yan.
3: Kahit isang araw nang walang kanin, hindi ako mabubuhay.
2: Okay. Guys,
0: try natin yung sinasuggest ni ano ni Tereb sa laptop ko. Tapos pwede mo siya i-browse. Uy, nice. Try natin.
2: Okay.
0: Try natin.
2: Yes. Ay, guys. 7:30 PM po after Tico Pasto, ang bagong show ng Cool FM every Friday. The Chismisan Telex, mga kaibigan. 7:30 PM, he will... Mga...
0: Try mo na natin.
1: Di ka marinig, pre. Anyway, sulitin ko, yes, pagkatapos ng programang ito, may susunod. Hindi may sasabihin no. Ako, alas 11 pa yun. Di ba, MSA?
0: Ano ka ba? Nasa CR ka ba ngayon?
1: Wait lang,
3: napaka-echoey ng kwarto mo. Anong echo-wish?
1: Nasa comment ako kasi.
0: Echo yung lugar ko ngayon. Wait lang. Try natin yung sinasuggest ni Reb.
1: Anyways, ano ang tawag dito? Wait, pre. Nasa kaligitnaan ako ng speech. Wait lang. So, as I said, The Chismisan Show with Settlers ay susunod. Bagong programa mula sa TGN Entertainment at Itchy TV Studio Productions. Siguradong makakati ako dyan. Ay, mali. Anyways, mag-guess ako dyan. So, hanggang alas 8:30 tayo, mga kaibigan.
2: Yes. Also, mamaya po, mga kaibigan, 8:30 po, mga kaibigan, sa Chismisan Show with my one of my very good friends right there. The creator ng graphics ng show. Without him, walang The Star Show ever na to be released. Si Celex po, mga kaibigan. Celex Midoriya. He will talk about the Clark. Mamaya Clark. About sa Clark na ano to, nandito sa ni Sen dito. About sa
1: Pre, wag mo na nating ipa-spoil muna. Para ano, ma-excite yung mga audience, ika nga.
2: Pero ano lang, it's about Clark lang, something. Yun lang. Yun lang.
1: Ano ba kayo yung ano, guys?
2: Ano? Ano ba yan?
5: Yan, yun natin kong ngiti yan.
1: Pritong manok kong mali.
5: Ano?
2: Akala ko Pringles. Akala ko Pringles.
1: Ako po si
5: Pringles. Pringles.
3: Ayun.
5: Bubuksan ko ang tip. Kukuha ko ng laman. Obama Hadi.
0: Ayan pre, na ano ko na pre, Terebs, na download ko na Terebs. Ayan, so nagbigay po siya ng ano, ng signing, nice. Wait lang. Okay, so kaya na muna dyan. So, may ayusin lang ako dito.
2: Announcement, announcement, wala pong PDF.
5: Sige, sige.
2: Okay. Play po mga kaibigan ang The Dreamy Show. Wala pong Dreamy Show. Sabi ni TCP, walang ambatuka.
1: May sinabi ba? Basang ba? Ah, okay.
5: Basang basa sa ulan.
2: Yep. Anyway, ay nako.
1: Anyways, okay. So, pag-uusapan ulit natin ang Mega Sardines. Nakapag-raffle na ba kayo yung sa Mega Millionario raffle promo? Di ba may promo yan? Ay, akala ko Mega Sardines.
5: Oh,
1: Mega Sardines pala.
2: Guys, mayroon akong topic
5: Sardines
2: about something
5: Ligo Sardines pre, M-E-G-A sa Ligo L-I-G G is
1: stutter pre, maligo ka live, ay mali.
5: Oh. Yo, tinan mo yung ano yung ano
1: Okay, anong pinagsasabi mo? Terebi, anong pinagsasabi mo? Maliligo live na si MSA. Naalala ko na naman yung episode ng Talk with Sen. Naligo si MSA live.
2: Maliligo.
5: Ayun nga eh. Naalala ko yun eh.
1: Maliligo live. Anong pinagsasabi mo? Terebi talaga. Terebi talaga. Anyways, ay hindi ako si Terebs. Nako! Oh, Denying equals Terebi. Kung hindi talaga ikaw yan, Terebi, hindi ka talaga magsisend ng challenge mo. Twice o ni ano, Vini man. Uy, MSA ka po! MSA pa! Ninong pa!
5: Dadating ang aking punto.
1: Tamo! Hermoso, nag-send! Mag-send ng chat si Hermoso. Si Terebi talaga yan. Si Terebi talaga yan. Si Terebi talaga yan.
2: Oh, my
1: God.
2: Oh, my God.
1: Mr. MSA paa, ninong paa, take over muna.
5: It's okay. Ano,
2: mag-bag-bag.
5: Ah, sakit. Pre, yung paa ko. Paa ko, pre, sakit. Yung paa ko.
0: May chat ko sa cool chat room. Ano, net ID, bro?
2: So, the Dismissan Show with Celarx po mga kaibigan. Ulitin po namin the Dismissan Show with Celarx po mga kaibigan. So, mamaya po yan. And also, 8:30, we play po siguro ng TDS. And siguro, mga cool hangout siguro yung module. And also, mamaya rin, there will be live na talk with Zen po mga kaibigan. I think 30 po yan ang mga kaibigan. And 1 hour po. So, mamaya rin, I will be a guest there. Ay, hindi pala. Hindi pala. Ay, hindi pala. Makakasama ko siya, no? Samahin ko si Celarx mamaya sa show niya. First episode niya, eh. But anyway, I will in ito yun eh. May, alam niyo na to a few days ago. This is a report from Roblox. Ito talaga.
3: Roblox.
2: This is prof-
3: it's free.
2: Ito, wala ko I will not talk about much this. Pero ito, na profile po namin. We profiled it, pati yung mga some of the cool jocks dito sa Cool FM, you know, file namin dito. Ito yung ano eh, free scalp. For the love of God, free
3: scalp. Scalp.
2: Some ano yun, isa yan part yun sa Roblox eh, some sort. I'm just joining I'm just joining the campaign about this. Kasi ano eh yung safety is safety na no na mga na hakbang ng Roblox ng president is completely irresponsible. Greedy. Greedy yung, ano, president. So, please, for the love of God, please, free scalp. Free scalp. Guys, protect children.
3: Shelp.
6: Guys, dinig ka namin na,
2: ano. Uy.
3: Lakas ng oh echo.
2: Ayun ako, ay siguro mag-commercial break muna tayo? Commercial break?
3: Teka. Mga kaibigan, sabay-sabay nating isigaw ang magic word sa pagpaprotesta mula kay Schlepp na ating tagapagtanggol ng mamamayang kabataan sa Roblox. Pre-Schlepp! Magbabalik lang po ang... Magbabalik lang po ang tambayang Quadro Plus 2. It's 6:53 PM Philippine Standard Time.
6: Pagkatapos ng ilang paanan.
2: We'll be right back.
7: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
8: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
9: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
10: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day.
11: Since it's cola, refresh your life.
12: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
13: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
12: I choose Ospen Mineral Water.
14: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
15: Ako po ang bilang Vice President, CEO, at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
16: Meron itong iron, taurine, at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
15: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
17: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
18: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they gave me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
19: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
20: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
21: Adam Morel po. Mag-MSA Gatas. Para iin.

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
4: Sagada po.
2: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: And we're back! Oy, Priapo. Voice out na. On muna.
1: What's up, what's up, what's up, what's up? Nagbabalik ang TQ Plus 2!
0: Yep. So, anong ikikwento natin ulit? So, right now, ay kakagaling ko lang sa bahay ng kaklase ko and at umulan pa talaga eh, maambon. So, Preapple. Wala. Wala na guys.
1: Oo.
0: Ayan. So, nagbike pa talaga ako. 1 kilometer patungo sa bahay ng kaklase ko. And ayun, basa ako. Dahil naambon.
1: Pre. Oh. What if magdala ka ng payong habang nagbabike?
0: Nagbabike nga ako, pero nagdala nga ako ng payong eh. Papunta sa bahay ng...
1: Ano, like, i-ano mo siya ba? Ano mo talaga?
0: Ano yan?
1: Oo.
0: Oh. Ano yan?
1: Ipa-ano mo talaga yung para tabon niya? Na-try ko na yun eh. Ano, nagbabike habang yung umbrella.
0: Ako, baka
1: maano pa ako. Pero hindi naman ako na disgrasya. Hindi naman ako na disgrasya.
0: Paano kung di ako nakatingin sa likod eh? Ayun, disgrasya agad ako nito kung hawak ko yung payong, nagbabike, ayun.
1: Creativity.
0: Okay.
1: Igawa ka ng creativity sa bike mo. Kung maambon talaga, anuin mo na lang ng umbrella. Ano mo na lang yung umbrella sa bike. I-mount.
0: Ah, okay. So,
1: I-mount yung umbrella mo sa bike.
0: So, okay. In regards to that, ayun, pumunta ako sa bahay ng kaklase ko with my best friend talaga doon. Which is, sa katabing barangay pa. Sa katabing barangay pa talaga.
1: Aha.
0: Tapos, ayun.
1: Kaya pala.
0: Tapos, ayun, naggagawa sila ng costume ata para sa, ano, para sa buwan ng wika siguro. Tapos, ano pa? Anong iniisip ko? So, ayun. Pinatry ko yung bike ko sa, ano ko talaga, sa mga kaklase ko eh. Ayun, kasik yun. Pero mabuti naman, walang na-disgrasya talaga. Mabuti eh.
1: Pero Terebs, saan pala tong ano sinen mo na link for VPN? I think para sa ano yata to, para sa ano sa ginagamit. Ah, okay. Ayun. Raw feed ng cool. Unprocessed. Okay.
0: So, okay. Ikakwento ko lang yung tinest namin kanina sa school, which is sa math, muntik nang hindi na pa-record yung aking test. Dahil hindi ako nagpasa ng compilation ng maaga. So, ayun. Pinasa ko na yung compilation ko sa math. Kanya talaga kung nasa higher grade ka na eh, may compilation pa.
1: Pre, may isang akong kaklase na yung score is line of 1.
0: Ako. So, okay.
1: Hindi grade. Yung ano talaga, yung score talaga niya. Meron akong isang kaklase na line of 1 siya.
0: Same. So, about sa nalaman ko na score, which is, naging 63 over 70 ako sa AP. Tapos, naka 59 over 84 naman ako sa sa ano? Sa ano yun? 59 over 84 sa math.
1: Pero pre, nakapaldo rin ako sa ESP pre. ESP, nakapaldo ako.
0: Ilang score?
1: Paldo. Para nakapaldo ako, alam mo. Yung score ko talaga sa ESP ano, all items talaga sa ESP. Check talaga. Na nakapaldo talaga ako. Kala ko ma 30 or 20 ako sa ESP pero pre, nakapaldo ako pre. Kwenta pre. Naka 50 ako. Hindi ko naman naakala yun na mapunti pala ako sa ESP.
0: Okay, so basa tayo ng chat dito sa Cool FM stage. Sabi ni John the Cantaloupe, naka-school emoji siya. Tapos ang test niya sa ESP ay 48 over 50. Tapos sa kanila...
1: Ayun, very good, very good, very good.
0: Aldo.
1: Ano meaning ng ano pre? Ano meaning ng paldo?
0: Kaya lang sa mat 14 over
1: 20. Swerte yung paldo me. Pre. Yung meaning ng paldo sa ano sa amin is ano eh. Swerte.
0: Ayun. So, anong pipiliin mo na bayan? Bayan o sarili? Pag sa AP.
1: pero Lods, sabi daw ni John the Cantaloupe, kaya lang sa math, line of one. Pero pre, bawi lang. Bawi lang next time.
0: Okay. So, para sa'yo, John the Cantaloupe, we next time sa quarter 2. Okay?
1: Okay, Rosa called me daddy. Okay, so, ayun. So, okay, John the Cantaloupe, okay. So, bawi ka na lang next quarter. Bawi ka na lang next quarter. Magano ka study. Ayun. Study ka na para tataas yung grade no sa ano sa math. Ako pre, hate ko na yung math eh. Hate ko yung math. Di lang ako nag-ease.
0: Pero so okay. Almost na makakapasa na ako sana sa math pero 59 over 84 lang pala ako pero 60 daw ang passing.
1: Boom. Hanggang ano yung overall nyo? Overall? Sa predical, ang all items namin is 50. 50.
2: Teka lang,
1: umangin malakas. 50. Pero, sa amin, 75. Ngayon, nag-training. Okay. Pero ngayon, nag-training ako sa archery para sa aiming in drums. Ayun! Pre, okay. Masyado so,
2: malakas yung apoy ko.
1: In addition to John the Cantaloupe, meron rin kaming isang kaklase na favorite niya ang archery. Ngayon pa rin akong kaklase na favorite niya yung archery. In addition to John the Cantaloupe. Ayun. May isa akong kaklase na favorite niya yung archery. Ayun. So, okay. So, yeah. 7:09 PM Philippine Standard Time.
2: Okay, so. Obama have the.
0: Oy!
2: Obama have the Obama have the Obama have the
0: Oy!
1: Ano meron?
2: Rose government daddy.
3: Teka, kantahin ko, kantahin ko.
0: Aray ko.
3: Heroes, call me daddy. Jerry, all be my daddy. No, no, I'll be Donald daddy. Might as well say yeah. Don't my show a job beside me. Gotta die your man and die your job day. Now I can't put Mbappe. Obama hub day. Obama hub day. Barapapa. Rapapapa. Rapapapa. Rapapapa. Rapapapa. Rapapapa. Obama hub day. Barapapa. Rapapapa. Tayo nakita ko dito eh.
0: Lucho, Lucho, baka mamigong pa yata tayo nito. Mamigong pa yata tayo nito, Gyari.
3: Okay, walang so, N-word dito sa kantang to, walang N-word dyan, walang N-word.
0: Okay, okay, okay.
1: Mga tol, so mga tol.
4: Wala yung problema yan.
1: Okay, so mga tol, so sa mga gusto palang makikinig ng Cool FM sa stage, join lang po kayo sa Yo server. Ayun. Public na po ang Yo server.
3: Ito, para ang code po na yan, para sa lahat, The Clash, para sa lahat ay.
0: Siyempre, nakikinig kayo sa Ja. Ay, okay.
3: Jimmy.
0: Kapuso!
1: Magandang buhay!
3: Punta tayo sa Disney. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay.
0: Uy. Kapuso, masama ang buhay. Kapuso.
3: Ito tayo sa links. My header say yeah. Papi D
0: Kaisa ni oo ko. Okay.
3: Mapia D. No, no. Ah, beto na. Pantalo.
4: Ah, ito.
3: Ito na guys, ito. Ang Discord server, ewan ko lang.
1: Pre. Si Terry.
4: Ayan. Nakikita po natin na, yung link.
1: Para parang na-play niya
4: yung
1: yata
4: yung QR code. Yung,
1: para na-play niya yata yung ano, yung parang ano, yung...
0: Uy! Aray ko! Okay. So, nakikita niyo
1: parang na-play niya yata yung ano, yung...
0: So, nakikita niyo sa lower third. I-type niyo na yung link. Type nyo na guys. Yung
3: teka ba, ako rin sa mga radio listeners dyan, babanggatin ko na lang. One by one ang pangingan ko. Teka lang, ang lag ng cellphone ko. Teka lang. Loading po. Teka lang.
0: Coming na so. Coming na so. Uy.
1: Pre, lumipat ka na kasi ng cellphone.
3: Pre, ito na, babanggitin ko na. Babanggitin ko na.
4: Galang.
3: Ito, ang aming Discord code, babanggitin ko siya, letter by letter. HTTP, joke lang. Ito na, diretsahan na to. Discord. discord.gg/w
1: GG tayo dyan.
3: Teka, mahirapan ako dito kasi may lower keys at upper keys dito eh. Pag sinabi kong 1, it is upper case. Ay, pag sinabi kong 1, ano ba, letter A, 1, ibig sabihin, lower case siya. Pero pag sinabi ko namang letter plus dot letter tapos 2, upper case naman siya. So, sa mga radio listeners natin dyan, magiging tough at itong, ano no, ang aming Discord server is discord.gg/w na lowercase, then P at G na naka uppercase, sunod R J na naka lowercase, Then say C as in zebra, C, then C and J na naka uppercase. Tapos 8, tapos sunod lowercase y and sunod 3. Ayun.
0: Okay.
3: Masyado mahirap to, guys.
0: Discord.gago.
4: QR code coming soon. Para ma-scan. Pwede yan.
3: Tapos recall yung
1: pre. Ano yun eh? Slash yung ano?
4: Ay, sorry.
1: Slash yung ano, yung parang pa italic na line. Slash yun eh.
3: Baka recroll yung ano ah, yung QR code this, wag po ilagay.
4: De. Ilalagay na lang natin yung icon para makita nila. Hindi talaga gagawin ko ako ng paraan.
3: Imagine if Ripple's Day tapos ano,
4: up icon ng yung okay. Sige, bigyan mo na.
3: Marami na akong naka-arcade na radio ad tapos di man lang makaload yung website ko.
1: Pre, yung nakikita natin sa mga digital clock or ano, sa mga cellphone natin na time, yung ano, yung meaning ng dalawang dots na pababa at pataas, colon. Colon. Ayun. Correct me if I'm wrong. Oh, tama nga ako. Tama, colon.
0: Okay. So, HTTPS, dalawang dots, /.
1: Ay, hindi, colon yun. Colon. Colon.
0: Okay. HTTPS, /, discord.gago, ay, no.
4: Ha? Anong gago? Grabe ka naman. Hoy.
1: GG yun, pre. Hindi yun. Okay, so
0: okay, nawala na yung lower third. So go.
1: Crash yung Discord ko. Nag-crash yung Discord ko. Teka lang. Hello, rinig ba ako? Hello?
0: Rinig kita.
1: Ayun. Wait lang, i-force stop ko lang tong kasi nag-crash. So diyan lang yung mga loads.
3: Pre, nag-crash
1: ako diyan.
3: Nag-crash rin. Nag-crash rin Discord ko. Nag-crash rin tong Discord ko. Kagalina.
1: Press tayo.
3: We have the same issue na.
1: Press tayo.
3: Teka, kantahin ko lang tong lyrics natin. Ba, ay, ano yan? Nakatapak ko ng tae.
0: Hoy!
5: Aray ko.
1: McDonald's.
3: Good chibiki. Pinayasin yung pemboy ki Jami Aldi. Tenyap na tiki.
1: Okay, so sabi ni...
3: What in a siki?
1: Guys.
4: Wait lang.
1: Sabi ni ano, sabi ito? Ng mekaniko ng Cool FM na ginawa ko ng server yung router
4: ko. Na lang. Upflow QR. Ay, mali.
3: Mr. Jeff D. Gana tayo man in the job day. Now I gotta put in both day. Gana
1: tayo
3: man in the job day.
4: Wait lang.
1: Gagawa ako ng personalized mount points for local host. Ayun. Nice.
4: Hmm.
1: my reaction to that information. Okay, so 10 minutes na lang bago magsimula ang panibagong program. Hello everyone. Hey. May panibagong program sa school ngayon eh. May panibagong program.
3: Ang hanap niyo sayaw happy.
1: So, let's check. Ay, ayun. The Chismisan Show.
4: Yes.
1: 7:30 yes. PM ito. So 10 minutes na lang bago magsimula ang The Chismisan Show. Okay, so no overtime for TQ plus 2. Okay, sure.
4: Ayan. No choice.
3: Bumahagi. Chismisan Show.
4: Ay, sorry. Sorry.
1: No overtime. So, wag na tayo mag-overtime ngayon. Di na muna tayo mag-overtime. Bawal mag-overtime.
4: Ay, God.
3: Marites, Mars Pamor. Dito sa Mars.
1: Sabi ni John, the cantaloupe, gusto ko nang maging...
4: What? Cantaloupe?
3: Dito sa Mars.
1: Gusto ko nang maging Mars. Sabi ni John de Cantaloupe. Marites yun, hindi Mars.
3: Mars pa more. Ay. Marites.
4: John de Cantaloupe. Alam ko na yan.
0: Jason Martinez ay
4: si Yahi yan o si Yahi yan o alam ko na yung reference na yan.
0: Gusto ko nang maging Jason Martinez ay yun yung Jason Louie.
4: Wait lang guys ha, magawa tayo ng QR code.
1: Si Jessica so.
0: Oy.
4: Teka, walang logo.
1: Si Jessica so.
4: Teka, lagyan mo lang logo. Wait lang, yung branding pala ng Discord, pwede ba yun? Teka.
1: Si Jessica so.
4: Kuno ko yung brand kit nila ng Discord.
3: Mula
4: Oy, Senars, nasan ka na? Where are you? I cannot see you. Guys, bukas meron akong bagong cellphone.
1: Ayun,
4: abangan sa may sasabihin ako.
0: Oh.
4: Bagong cellphone tomorrow. Aking ano, basta. Lilipat ako ng bagong cellphone kasi bumili ako bukas. Ah, bumili pala ako. Yan awin lang.
1: Yes, he replied.
4: Wait lang, pining muna ako. Teka lang, Terebi. Teka lang. Inaayos ko lang to.
3: Ikaw ba si ano?
1: Charister mo sa school eh.
3: Si Celsius sa Suman.
1: Si Celsius sa Suman.
4: Si Suman?
3: Ba't yung buha kong tin... Ba't... Cecilio sa Suman yung nagsasabi... Yung nagsabi ng ano, nagsabi ng...
4: Ba't yung Talabel? Hoy!
3: Yung nagsasabi ng... Ba't yung buha ko sinisisi? Tapos hindi siya makasalita ng S.
1: Kung ganun, pedophile tawag nun eh.
3: Na... Ba't nyo po ako tinititi?
4: Ha? Ano tiri? Ha?
5: Pinanaw ko sa ano, sa GMA Bayan. Yung sa Bayan 75 ng GMA, pre. Dun sa line ni Michael B. Ba't yung po ako tinititi? Yung pinanaw ko yung video na sa Bubble Gang, puro kayo puro kayo titi. Puro kayo titi. Kasi, instead na puro kayo sisi. Puro kayo sisi. Instead na ganun lang yung sabihin niya. Pag huwag ba gano'n eh.
4: Grabe no.
6: Aray ko.
4: Teka, teka. Ayoko ma-distract ah.
7: Hello everyone. And hello Starlings.
4: Yay! Yay!
5: Yes! Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Let's go. Malapit
4: na. Wala na. 7:30 na. Late na. Sige na, babayag ka.
7: Yes, okay. Alex, do the microphone test before we start your show.
4: Oo nga. Mic test ka.
7: Alright. 1, 2, 3. Perfect. Let's go.
4: Let's go.
1: Perfect. Ayun. Magana.
8: MSA Kulot, Imogen, Tali, Kelsey, Jace, Argus, Breeze, Spice, Ganda, Bong, Navarro, Ann, Curtis, Caril, Jong, Hilario, Jogs, Hugueta, Teddy, Corpug, Ryan, Bang, Amy, Perez, Ayon, Perez, Jackie, Gonzaga, Kim, Chu, Oji, Alcacid, Lassie, Marquez, MC, Mua, Saleki, Anchone, Dominguez, Darren, Espanto.
4: Sige na. Tapusin na to, tapusin.
7: Sige na. Okay.
5: Or readers pa lang eh.
7: Alex. When can you expect on your show later to the viewers, listeners watching Cool FM Primetime right now? So Alex, go.
1: About our food and place. Now we're going to talk about Black Cross Pizza and Dinosaurs Island, including the message from our beauty queens coming later on the show.
0: Let's go.
4: Yo,
1: let's
7: thank
1: go.
7: You very much, Alex. That is his show in 3 minutes. Good luck, man.
4: Yes, luck. Upcoming na po ang program niya.
1: Ayun.
6: Iba mahab,
4: yeah. Oy! Intro, I think si ano baka si Jello kung madidis kasi di pa masyado ano eh. I think hindi ba finish yung progress niya sa logo
1: kahit saan sisig ng ina mo yunod ka sa
4: parang Jessica Soho
6: ay tapos na
4: ako ang inyong kapuso. One at heart. My sister used to hate Jessica Soho, pre. She used to hate her. Kasi doon sa ano napapanood niya kasi yung gabi ng lagim doon niya na ano natot niya na horror program ba tong KMJS. Pero nga gawin, pero story ng video, pero okay, go.
0: Teka lang. Parang may 2 minutes

Oh my God, napaos na naman. Hello everyone, I'm Blue and this is Blue Talk. Lahat ng mga gusto kong pag-usapan this Saturday ay na-discuss to na this Friday. Again, maybe sa Coachella, of course. This is gonna be a big, Coachella is a really big event for musicians. So bukas, September 2. Bukas, September 21, which is the anniversary of the martial law. It's gonna be the same day kung saan magkakaroon ng protest. It's not just an ordinary protest. Madaming gusto lumahok. Madaming ahaya na naman na lumahok. For sure, it's a very big protest. And it's so big. Di natin mapipilit kung ano ba talaga ang susunod na mangyayari, ano ba yung kukos nito. Likely, pwedeng mapaprotesta sila, tapos uuwi na lang, or mapaprotesta na lang. Mapaprotesta nila, hindi sila titigil hanggang sa matapos tong corruption na to. Ano naman natin, sawa-sawa na tayo sa same, sawa-sawa na tayo sa mga nagtong sistema na ninalakaw yung mga tax na binabayaran natin. Na kahit may trabaho man tayo, hindi may binabayaran tayong tax actually. Kahit bumibili ka lang, for example, bumibili ka lang ng school lunch, food cards, may tayo added tax yan. Kung bumibili ka ng mga, for example, mga grocery stuff, may binabayaran ka with part of it. A fraction of na binabayaran mo, binibili mo sa groceries, ay nagiging tax. And these types of tax, and these types of tax, supposedly, napupunta dapat yun sa mga flood control projects. Hindi lang sa mga flood control projects, kundi sa mga infrastructure projects. Sa mga projects na supposedly magpapaginhawa sa ating mga araw-araw na buhay, magpapaginhawa sa ating public transportation, sa ating transportation, vehicle transportation, pati na rin sa mga, lahat, basta yung mga public projects, yun yung dapat kinagastusan ng tax. Hindi lang basta mga public projects, pati yung mga education. Madami yan. Yung free health, dapat kung wala sa lang corruption, magkakaroon pa siguro tayo ng budget for free healthcare. Yun for free healthcare. Mababayaran natin itong mga taxes natin for defense. Kasi, we're in these crucial times na under threat yung mga dagat mga seas

Zaten ya bir yerde despi biçsem kendisi it's taxes is supposed to be also used for defense, but then it's education. But that was something for our books, or basta lahat ng mga public, all the projects. Na supposed yung mapapaginawa sa atin, yun dapat yung supposedly na kinagastusan ng tax natin. Pero ang problem nga, itong mga tax na ito, napupunta yan sa mga so, bulsa ng politiko. And this corruption issue is nothing new. The corruption issue is nothing new. Hindi siya nangyayari overnight, hindi siya been very bad. Matagal na to actually itong corrupt system na to. Matagal na talaga nang hindi naaayos. Matagal nang hindi naaayos itong corruption dito sa Pilipinas. And that's why people are going rather tired, going angry. It's September 21. The demand, magde-demand na talaga ang taong bayan, magde-demand na talaga for a change. Kung sa ano naman, ayusin na itong sistema to. Kung hindi na talaga inayos, kung hindi talaga aayusin ng gobyerno, kung hindi talaga aayusin ng mga politiko, itong corrupt system nito, kung hindi nila i-hold accountable itong mga sangkot sa corruption, hindi lang dapat sana sa crowd control issue, kundi na rin sa iba pa mga corruption scandal, kasi madami ito actually mga corruption scandals sa Philippines over the years. May ilan mga hindi pa nasosolved. I think may ilan pa na siguro na hindi pa nasosolve. Or wala nang balita dun. Wala nang balita tungkol dun. So, kailangan natin ng dinedemanda talaga itong system kung saan, itong bagong system kung saan dapat na hinaheld accountable itong mga corrupt officials na ito. Kaya galit na galit ang mga tao, hindi pa rin, ganyan pa rin sistema, sawa-sawa na sila, mag-protest na sila sa Mineta Park sa September 21, 9 a.m. And magkakaroon din ng special coverage. Magkakaroon ng special coverage din ang Ho Chi Media, FBS News at Sandoval Media. Ito po ay himagsikang. Kabilang na rin po ang SBC News sa mga fan-made news divisions na makikipag-cooperate. Papalo po ang himagsikan ng special coverage sa SBC 1 News, SBC 1, SBC News, SBC Radio 5 TV at mapapakinggan sa SBC Radio 5 nationwide. In family world, of course. Yup. Yup.

Napag-uusapan natin. So, ayun nga, napag-usapan natin yung Coachella, yung Pinichella, and napag-usapan din natin yung upcoming na corruption na the anti-corruption protest bukas, which is a trillion peso march. At hindi pa natin mag-predict kung ano ba talaga yung outcome. Kasi kung walang mangyayari, kasi since sawang-sawa ng mga tao sa itong same system, sana rin hindi panindigan nila talaga yun. Hindi, walang dapat, I mean, sana rin mapanindigan pa rin ng mga tao na yung demands nila na kailangan talaga ng change itong bansa nito, kailangan ng change. Sana naman sa protest, sa tarot niya protest, didisregard na natin yung pangal, didisregard na natin yung political colors. Dapat tayong pakidyan, ang dapat natin ipaglaban ang Pilipinas sa Pilipinas at Pilipinas lang. Ang dapat natin paglaban, Pilipinas at Pilipinas lang bukas. Ang paglalaban natin, matigil ang korupsyon, alisin ang korupsyon, paglaban natin bansa, at ang ating bansa lamang, Pilipinas lamang. Wala tayong paglalabang political colors, wala tayong paglalabang politika, okay? Hindi nasa gawa ang isang protesta para lang sa isang political family o isang political individual o para makauwi isang political individual. I'm not gonna say that. I'm not gonna say specifically who is that, pero may idea ang siguro nyo nandito, pero ang dapat lamang na pinaglaban bukas ay ang Pilipinas at Pilipinas na at ang better na Pilipinas. Okay? Huwag nating isali yung mga apelido niyan, mga alam niyo na yung mga katagang yun, mga BHH, basta bukas, sana magkaisa talaga tayo. Kasi huwag na tayo mag-defend ng mga politiko. Lahat ng mga politiko, basta sangkot sa corruption, kahit anumang political colors yan, kahit kaalyado na pa yun si ano, kahit kaalyado pa si ganyan, they will all held accountable. Must be held accountable. At yung mga matitino at never at may konsensya na hindi mangungura sa bayan, sila dapat ang bagong maging pangapinuno ng Pilipinas. Hindi lang ito laban para sa Pilipinas. Hindi lang ito laban para sa atin mga Pilipino, kundi laban din ito para sa ating mga future generations. Ayaw nating pahirap. Huwag natin sanang pahirapan, ayaw natin hayaan na pahirapan pa nila ang ating mga future na generations. Kaya importante itong, kaya magiging important itong event na ito, itong rally na ito. So bukas magkakaroon nga na special coverage about dito sa corruption or anti-corruption protest event. Okay. So, nandito tayo sa chat. Pagkasahin na natin ang chat. Mula kay Miguelito Guerrero. Miguelito Guerrero na owner, somehow naging owner ng ABM. Okay. Ang bilis. Kanina mismo lang kita ibibigin. Now, I got to believe. Kumakanta pa. Naalala ko tuloy MBC pag ad break na puputulin ang kanta. Naputol ulit, lutok na. Oh, yes. Yeah, understandable. So, really understandable. So, about naman sa vibe.
Hanggang ngayon, wala pa rin ang Bini sa 5. I mean, yung mga tracks ng solo tracks ng mga SP19 members sa Pablo Stan na sa of course na sa Vibe. G22 na sa Vibe din. Teka lang. Check ko muna yung latest na poll. Latest na ranks. Latest sa Vibe kung meron man. Nahanap ko lang po dito sa Yo server. Nahanap ko lang. So as of September 18, 5 p.m. Top 1 seed. Top 10 is Ikaw by Icebox, Elisa Maturan. Number 9 is Dado by Maxi Anderson. Number 8 is Wasabi by Feeders. Number 7 is Ulap by Gigi Dinana. Number 6 is Dina Akin by Amiel Soul. Number 5 is Dapat Lang Ako Lang by Bigson. Number 4 is Traje de Boda by Ryle. Number 3 is Kinakabahan by Lily. Number 2 is WWE by Bigson. And number 1 is Classic by Estelle. Okay, congratulations, guys. Still, dahil matagal na siyang number 1 sa wide list. However, yung bet ko talaga na Bini wala sa vibe. Insane. Insane talaga. I mean, it's really insane na matagal nang wala sa matagal ko nang hindi nakikita yung Bini sa vibe, not even once. Di pa sila nakapasok sa vibe charts. Well, that's because there's a reason behind it actually. Hindi walang factor dito ang popularity and things like that.

12 members nila sa isang group. Ayun, hati-hati na sila. Tapos yung dalawa nung yung soloist. Saka si Ju. Diba? Tapos yung sinabayas ko si Luna, si Olivia Yen. Yeah. Wala nga tayong orbits dito sa family community, except kay Jam. Dito sa, wala si Jam ngayon dito, pero yeah. Naging orbit din ako. Okay? Naging orbit ako. So, ayun yung pamamaba kong mga bias ito ba mga girl groups. Actually, hindi pa ako nakastan ng boy groups actually. Hindi pa ako nakastan ng boy groups. Most, puro girl groups talaga. Yung mga bias ko, sina, of course, sa Twice, sina yun. Initially si Gio, pero lumipat na ako kay Nayon. Kasi, yeah, lumipat na ako kay Nayon sa Twice. Tapos naman sa Luna, si Olivia He. Or si Hyeju ng Luna. Then, si sa Stacy, hindi si Beanie Stacy, kundi ibang Stacy, yung STAYC na group. Si Jay. As in Jay, letter J. Letter J yung pangalan niya. May deep na voice. Tapos, sa Itzy, of course, Itzy, si Yuna. Hindi si Yuna, si Yeji. Yeji pala, Yeji. Magkadikit kasi yung pangalan. Pero si Yeji talaga yung bias ko yun. At yung Yeji, Twice, then Itzy, then Luna, then Stacy, then next na sa Bini na ako, of course, si Mika, yung bias ko. And then sa ML48, unta ko naging bias si Abby. I wasn't even aware na graduated na pala siya, pero yeah. Si Abby yung general manager ng ML48. I wasn't even aware na graduated na pala si Abby. Damn. Also late na, very late in the game, very late in the party. But yeah. Isa ko pang Oshi. Hindi pala bias ang tawag sa mga J-pop idols, kundi Oshi. Ang Oshi ko sa ML48. Another Oshi is ML48 baby. Amandacito. Yes, Amandacito. So, also, meron din akong interest sa AKB, SKE, at JKT, among 48 members. Among 48 groups. 48G. Pero wala pa akong mga naging Oshi sa AKB, sa SKE, at sa JKT, 48.

0: Eh, ba't ka nang wala, te? Nangyari, commercial.
1: Test. Ay, hindi ako nang wala. Ano? Na not responding ako. Naglag ako.
0: Naglalag si bro. Bro, anong klaseng PLD si Bupre?
1: Hindi, I'm actually nag-responding yung utak ko. Yung utak ko na nag-vlog. Ayan, natulala.
0: Ay, guys, wala pa rin story time mamaya.
1: Bakit?
0: Tinamad ako.
1: Okay, pwede naman pala yun.
0: Ang dali lang ako magbigyan ng rason. Tinamad ako eh. Tamad talaga ako.
1: Jeez. Imagine if my kita itong station, my kita. Tapos nag-postpone. Oh my God. Tapos nag-postpone ka ng story time, tapos na kumita ka pa rin.
0: Samok.
1: Parang si ano eh. Parang isang sinadan na hindi ko tapapangalan. Ah, very passive.
0: Sige lang. Basta okay. Important. Ang buhay ay mahalaga.
1: Ano ba topic? Oh, no. Insane. Ako ba ka ba? Oh my god. It's really bad. Ewan ko paano nangyari sa Counter-Strike Condition Zero? Nag-stop? Bigla na lang mag-stop. I mean, may detect to na another. Ah, siguro baka ano. Oh, isa lang naman desktop. Isa lang naman desktop Counter-Strike. So bakit to ano? Clean ko muna lahat. Dadako na lang. Siguro tayo sa mga operating system. Operating system is literally one of the subjects sa school namin na patalas ko na rin pag-uusapan itong mga pag-aaral sa subjects which I'm really interested in. I didn't even expect to be in the hardware, but oh, come on. So, punta tayo sa Oracle Virtual Walks. Oracle Virtual Walks sa Windows 2000. But it is the oldest operating system that I have ever owned. No, it's the oldest operating system that I have in this virtual machine. But the oldest that I found on the emulator is Windows 1.0. Maybe MS-DOS.

0: Windows Mega 2000 Professional.
1: Hey! Hey! Come on, man. Ang bagal pa na mag-ano dito. Mas mabilis mo yung Arch. Hindi, mabagal yung Arch. Okay, mas mabilis pa nga yung Arch dito. Insane, man. Pero tayo sa... Ang tagal. Okay, ayun na. Gumagalan na. Gumagalan na. Na nangyayari na. Sabi ni... Ganun na. May nangyayari na.

0: Oi. Aí, ó, tá dava, não tá? Isso é desktop. Oxi. Ok. This is Windows 2000. Because yes. Vamos combinar com o rodito. So, major gaming grades. Yan. Rettiva. Però non la registro su più. Quindi non c'è whatever. Sono grande la pena con GameStreet. Quello lì. Ah, guarda qua GameStreet. Quello la pena. So, parang italicized lahat. I don't know why. Appearance, board, reports. CFTs, CFTs, de uma. Tem uma customize
1: Eh,
0: algo.
1: tingnan mo tibiko.
0: No. Wait. Wow. Ganda yun. Oh.
1: What is your reaction?
0: Ang cute po. Teka. Ito ang reaction ko. Lord.
1: Ano reaction mo sa impormasyon na ito?
0: Itong reaction ko sa reaction nito.
1: Ay, bote. Bingo plus agad eh.
0: Ah, wala po ito.
1: Wow. Screenshot ko muna ha.
0: Wala. Wala.
1: Windows Media 2000 Professional.
0: Uy. Sige, bye-bye Windows 2000 muna. Punta naman tayo sa set sa 7 sa channel 6, sa Windows 7. 7. Mas mabagal pa to. Actually, kasi mas resource heavy. I hope hindi mag-lag. Close ko na lahat. Amang mga gagawa ko. No grandar. Holy shit, no grandar. No grandar. Okay.
1: Commercial muna tayo.
0: Ha? Oh. Commercial, sige. Ano? Sige, mamaya na muna. Mamaya na muna. Oh my God, this is going crazy. Medyo malabo itong ano. Malabo yung ano. Windows 7 Ultimate. Actually. Naisip ko ito asa kung basic. Pero buti na update ito sa Ultimate. So, yun nga. Windows 7. Maganda mo. After good old days. So, maglaro tayo ng mga games actually. Nalaman tayo ng mga nostalgic games for today. For well please. Let's try purple, please. I think purple, please. Una yung mga natin pa. Oh, clock. Hindi na dahil, hindi lang. Susubukan lang natin. Oh. Oh, anya. Okay. Okay. Yun. Oh, nakakalaman ko yun. Okay. Wow. What? Ayun.

0: Las palabras de todo. Las paredes. Tú. Y tú. No. Porque tú. No. Oh, lo podéis, lo podéis. Okay. Es el last one. Last track. Five. Four. Three. Two. Eight. Boom. Okay, good job. Good job. No, go to accessories for some reason. Pero ya que seguro va a intentar. Un proyecto. Dice welcome. Digo, vale. Yo traigo sin integros de Utrecht. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. What the hell? I know. Fully continuing was one. But no, you know. Like it's from 2009, and not just something new. Impressive, by 3-0, double five. How will going back? All programs coming. Use my speed, bro. My sweeper. Oh God.
1: Kailan ka mag-commercial?
0: 9:30 PM, magbabalik tayo na para itbulaga 9:45. Joke lang. 9:35.
1: Kani boy, itbulaga, itbulaga. Paborito mo ba yung tape?
0: De, tangi. TV5 ka mo. Ay, TVH. Yung TVH.
1: Wow, TVH talaga. Loyalista ng TVH.
0: Number 2. Try ko pa. 1, 2. Must be there. Right? You're funny. Apat na to. 2, 3. Guaranteed. 2, 2. Oi, puta, né? At na lang ang tama. Yung marunong yan. Yung marunong. Sana walang space ka din. Ba't tinanggal ng Microsoft po sa internet? Try natin chest titles. Kaso sobrang bago nun. So, papalitan pa natin. Yung chest titles kasi 3D siya. Ay, nasa virtual machine tayo. Uli. Ah, sige.
1: Make sure, guys, to subscribe to TVH Network. Ay, wala na palang channel nun, no?
0: Oy. Pasaway kasi itong...
1: YouTube, mukhang titi.
0: mga Chinese na harassment, ayaw, itanggalin. Yung moderation, bulok. Huwag dito. Chess, hindi ako marunong mag-chess. Ang may masasakit, sakit puso, sakit sa ulo ito ng mga na maglalaro dyan ng chess. Kasi hindi ko gets. Ay, hindi ako. Ayun. Kapag pala tinuloy, kapag pala kinaunti na eh. Ano din yung mga kaya?

Tuesday, mag-commercial ba tayo? Sir, commercial na po. Sir, TOC, hoy, gumising ka na dyan, hoy. TOC, technical, nasan ka ba? Ano ba yan, TOC? Gising! Huwag ka na sige lulo dyan! Uy, TOC, huwag ka na sige lulo dyan! Samuka po ito eh! Guys, luto commercial break. Alam mo ba ang shabu ay hindi dap itlog. Oh, sige, ikaw na.

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
3: All right, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
4: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanas.
4: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
5: DJ Presley Paglinawan.
4: Pakisaya sa kalokohan.
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Reviews.
7: So now let's go turn off the RDS.
4: Gaming.
8: Ay, bastos, namatay pa talaga.
5: Aray. At ito po,

Ay, algo. ¡Ay! Ah, sí. Ok, ataque de mono de atento. Yes. Que seguro es super misleading. Just for a stream. Hindi na talaga 60 FPS. Ang lumalabas. 15 FPS. Ang lumalabas sa stream. Okay. Okay, well, never mind, wala na ako kayo sa mga. Normal na, wala akong bad ni beat game.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
9: MNL 48
8: with
9: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Oh,
7: lak-lak.
9: Sa kada po na
8: mag-lak.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
10: Grabe ka na pa!
11: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong pawak.
12: Thank you!
13: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
8: with 39.
9: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Oh,
7: lak-lak.
9: Sa kada po na mag-lak.
8: Okay na.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
1: Two hosts, double the chaos.
14: Kaya tuwing Sabado,
1: magsasama ang dalawang Smile Jacks
14: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
15: You know, Blue Wave is not empty.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat.
2: A monoblock mips. Monoblock.
3: Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
0: TBS event, TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
10: Ay, bastos, namatay pa talaga.
11: Aray. At ito po,

0: Hoy!
1: Nga pala sa Eurovision Asia, ano, kung mas ka...
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Two hosts, Double the Chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jocks
5: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
6: You know, Blue Wave is not

0: woke up.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa

0: Kirana. Ay, di pa. Gising na, bago na. It's a Wednesday. Gitna na ng linggo. 6:02 in the morning. May pasok, oy!
1: Oras sa tiyan po ng Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa riba-riba. Narito na po mamay-init na balita ngayong Miyerkules, the 21st day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Halos mabulok na ang ilang delivery ng gulay sa Metro Manila dahil sa masikip na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, nabagal pa rin po. Mabagal pa rin po ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi po makadaan ang Class 1 vehicles tulad ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nananatili rin sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang libtong exit sa northbound lane ng Expressway. At ibig sabihin niya, nakulong na talaga na ang tubig kasi naaraw na eh. Akala naman natin, talagang punong-puno lang, parang nakulong yung tubig. Ano po, dahil hindi naman na nag-uulan, and yet hindi pa rin po natatanggal at umuhupa ang tubig. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin na matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin po ang ilang naipit na truck driver na paubos lang kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
1: Ang cancel yung booking ngayon, sobrang abala talaga, wala naman tayong magagawa.
2: Natanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon, umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umagat.
0: Patuloy naman ang siphoning o pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Pero sa privileged speech ni Tani Senator Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Igiliit ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Sa ngayon, hindi pa na pag-uusapan ng pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, lagay muna tayo ng panahon na panatili po ng bagyong Pilandok ang lakas dito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay pa rin po lakas na hangyong maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Lumakas pa nga. Iniinasang maglalandfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito naman sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pagulan sa hapon dahil sa thunderstorm. Bukod sa bagyong Pilandok, pinabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Isinailalim na sa State of Calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat.

0: lugar ang isinailalim na sa state of calamity habang halos 700 barangay pa ang lubog sa baha. 6 na minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagbabala po ilang eksperto sa masamang epekto ng haze sa ilang lugar. Pakisilip nyo nga po dyan sa kalangitan sa area ninyo kung medyo makulimlim pa. Malalaman nyo yan eh, kasi parang malabo yung kalangitan. Kaya nga siyang word ay haze, hazy. Ano po, tingnan nyo nga dito sa Quezon City kasi parang ang dating ay makulimlim. Ewan ko lang kung kulimlim o nababalutan po ng haze ang kalangitan. Kapon bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy. Oh my goodness. Eh, paano yung mahika? Paano yung mga matatanda, yung mga senior citizen na may dinaramdam? Ay, siguro yung walang dinaramdam, yung nag-i-exercise sa umaga kami, naglalakad-lakad yung mga matatanda dyan sa, ano, sa labas. Eh, paano yun? Kahapon po ay unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa ilang lugar sa Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Rorjean Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Kaya siguro parang naubo ako eh. Feeling ko dahil sa haze. Pwede ma-absent bukas. Mil, sinasabing umabot na sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Asan yung soundbite ni Dr. Roji?
1: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
0: Kung lalabas ng bahay, inabisuan po ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang may mga asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat. So ano ba ang kailangan? Sabi ng mga eksperto, kailan ba natin ng matinding-matinding araw o matinding-matinding ulan para ma-wash out yung haze na yan, ha? Mamaya po kakausapin natin ulit yung expert para bigyan po tayong gabay. Paano ba, ano bang kailangan natin? At kung magtutuloy-tuloy man sa ng ilang linggo, eh kailangan po natin, ano? Kailangan po natin budgetan yung face mask. Lalo na po yung mga senior citizen. Di ba yung N95, Camila, ay mahal yan? Eh sabi ni Rafi kahapon, no, nag-report siya sa TV Patrol, yung sa kanya daw, 10 to 20 pesos lang, ha? Pero maganda din yung face mask niya, eh. Kailang disposable po yun, ano po. So, ibig sabihin, kung everyday yun, o yung iba, pag medyo palaging exposed sa labas, eh, twice a day pa, kasi namumuo din po yung ano mo doon, di ba? Yung hininga mo, pag ano, no? O, kasi, so, kailangan mo rin baguhin. Hindi po pwedeng paulit-ulit. Mamaya po, may makakausap na eksperto kaugnay niyan. Standby Radyo Patrol. Sa iba pang balita, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG batay po sa anunsyo ng Department of Energy. Sa anunsyo po, ah, wala pa po ako nakikita kasing advisory mula sa mga malalaking kumpanya ng LPG na sumunod sa utos po ng Department of Energy. Ang sabi ng DOE, 40 centavos kada kilo ang dapat na rollback, nakatumbas po ng mahigit 4 na piso sa kada regular na tangke. E ba'y taliwas po ito sa daunang taya ng kumpanyang Regasco, natataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso kontra dolyar. Kung buwaba ang presyo ng LPG, ay tumaas naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Pero bago natin iwan yung LPG, ang sabi po ni Regasco President Arnel T, ay hindi sila susunod sa advisory ng DOE na rollback. Eh kahit po ang DOE ang nakatoka na magdikta ng galaw sa presyo, ang sabi ni Arnel T, hindi kami susunod dahil walang basehan ang kwenta ng DOE. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Yung isang player ngayon ang nagsasabi sa DOE na walang basehan ang kwenta. Anong ginawang kwenta ng DOE? Saan niya binasi yun? Bakit ngayon ang presidente mismo, dating congressman, na si Arnel T, ang sinasabi, walang basehan ang kwenta po ng DOE? Kasi nga, tumaas ang contract price, tumaas ang shipping cost, humina ang piso. So saan ang galing ngayon ang kwenta ng DOE na may rollback? Eh sa akin naman po, lahat tayo gusto may rollback. ba kini huma? Mas gugustuhin po natin na sinusunod. Hindi yung na may utos ka na rollback tapos hindi naman sinusunod. Anong klaseng utos yun? At hanggang ngayon, wala pong abiso ang Gasol, walang abiso ang Sulayn at ang Phoenix.

0: lalo pang player ng LPG na sinunod po nila ang utos ng Department of Energy. So ano ang silbi ng utos kung hindi naman susundin ng mga players? Anong pakinabang ng mga consumer ng LPG kung hindi naman sundin ng mga kumpanya ng langis? Anong nangyari, Department of Energy? Ay nako, kung bumaba po ang presyo ng LPG batay sa kwenta ng DOE, ay tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 2 piso at 20 sentimo na po ang taas presyo sa diesel at kerosene, habang 2 pesos and 95 centavos naman sa gasolina. Bunsod po ito ng pag-atake ng Amerika sa rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz at pag-target naman ng Iran sa US military facility sa Jordan. Pero may bad news po ko, hindi pa po natig. Umakyat pa po sa mahigit 3 piso. Oh my goodness. Pero maaari pa pong magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Ibig sabihin po, meron pa tayong trading today. Miyerkules ganyan, di ba? O Miyerkules, Huwebes at saka Biyernes. May 3 araw pa po na pwedeng magbahupa, magtapyas, o pag milas-balas po tayo, magpalobo, magpalaki pa po sa magiging oil price hike sa susunod na linggo. Alas 6:13 eh.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O ito pa po ang makakapagpalala sa presyo ng produktong petrolyo dahil ito imported, hindi ho ba? Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng US dollar. Kapon po nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. O paano matutuloy yung mga bakasyon natin ito, Camille, kung napakahina naman ng piso naman? Ang mga booking, naku po, lalong tataas sa mga booking. King report. Sa ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asia. Kahit itinas pa po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari po itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
2: Alvin, nadunod ang 11 taong gulang na batang lalaki sa bahay Kalinga Creek sa barangay Kanumay West, Valenzuela City. Kinilala ang biktima na si Jasper Dalot, bunso sa 6 na magkakapatid, at nangangarap sana maging pulis. Ayon sa pamilya ng biktima, lumabas ng bahay si Jasper para makapaglaro at maligo sa ulan kasama kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sa tulay, sinangay umano siya ng maas na agos ng baha nang dumaan ng isang truck, kaya nagderetso sa creek at tuluyang nalunod. Dahil sa insidente, agad umuwi mula Kuwait ang ina ni Jasper. Nagpabot na rin ng tulong ang Valenzuela City LGU at barangay sa pamilya at nangakong susuporta hanggang mailibing ang bata. Yan ang balitang kumpirmado. Brado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festin. Ayan yung mga maagang gumising sa tsuki natin sa Gising Pilipinas. Ganoon din si Mark Hernandez ng Bati ay Happy Hump Day. At si Grace San Mateo at si Ted Kua. O yan, napuro ayo, happy hump day. O sinunod po natin si Zeus Legaspi. Zeus, kumusta ang kalidad ng hangin dyan sa Paranaque City?
3: Alvin, ano, batay nga sa real-time monitoring ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENREMB, ngayong Miyerkules ng umaga, nananatiling acutely unhealthy ang hangin dito sa Paranaque City. Simula pa kahapon ng umaga, ganito na ang kalidad ng hangin sa naturang lungsod. Pero di gaya kahapon, Alvin, hindi na kasing kapal ang haze o usok na nakita natin, no? Sa bahagi nga ng lungsod na ito na inikutan ng Radyo Patrol, partikular sa Roas Boulevard at Baclaran. Batay pa sa datos ng DENREMB, mababa pa rin ang kalidad ng hangin sa Makati, Muntinlupa at Taguig. Patuloy na inaabusuhan ang mga lalabas ng kanilang mga bahay ngayong araw na magsuot ng makapal na face mask. Alvin, sa kabila nga ng paulit-ulit na paalala ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, maging ng Department of Health, mayorya mga nakita nating bumabiyahe at nagabang na masasakyan dito sa Paranaque City ay walang suot na face mask. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
0: Paano nalaman, Zeus, na ano yung anong term na ginamit mo? Extremely unhealthy ba ikamo? Acutely unhealthy?
3: Acutely unhealthy, Alvin. Ano,
0: paano nalaman yun?
3: Palabas yan, Alvin, doon sa monitoring ng DENR-ENB, meron silang panukat doon sa tinatawag na fine particulate matter na nasa hangin, at pag yun ay lumabas doon sa, o lumagpas sa karaniwang bilang na ayon sa categorization ng DENR-ENB ay ligtas, doon na nila inilalagay yung categorization na unhealthy o hindi ito ligtas, lalo doon sa mga vulnerable gaya ng mga posibleng may sakit sa puso o sakit sa baga.
0: So may gadget.
3: Ang alam natin may panukat ito. Tama, Alvin.
0: Okay. Thank you, Brian. Maraming salamat si Zeus Legazpi. Punta naman natin si Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Queen Noel.
4: Good morning, Alvin. Itinuturong isa sa mga dahilan ng mababang production ng ilang power plants sa Oriental Mindoro ang pagkakaantala sa pagpapalabas ng Universal Charge for Missionary Electrification o UCME mula sa National Power Corporation. Bahagi kasi ng pondong ito ang ginagamit sa pagbili ng fuel ng mga planta na nagsusupply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa Ormeco, kapag naantala ang UCME, naantala rin ang pagbili ng fuel na maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon at pagpapatupad ng load management. Kamakalawa lamang, dalawang beses sa maghapon, nag-red alert ang buong lalawigan dahil isang 9 megawatt plant ang naubusan ng fuel dahil lang 3 oras sa pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Oriental Mindoro. Dahil dito, nananawagan ng Ormeco sa pamahalaan ng agarang aksyon sa UCME, fuel security at dagdag na kapasidad habang isinusulok ang interconnection ng Mindoro sa Luzon Grid bilang pangmatagalang solusyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMF.
0: Natanong ako, Noel, ni Camille, ano daw yung UCME? Yung UCME po, yun yung Universal Charge for Missionary Electrification. Ambag natin yan. Tayo lahat, tayo dito sa Metro Manila, sinisingil tayo. Sentimo lang naman yun, pero per kilowatt hour yun, tulong natin sa mga nakatira po sa isla dahil sila hindi sila konektado sa grid. So, ang ginagamit nilang power, more often than not, diesel. So, pambili nila ng diesel yan. Ang sinasabi ni Noel ngayon, nadidelay. Eh, bakit nadidelay? Inakolekta naman ng Transco yun, ha? Bakit nadidelay yung ay napukor? Bakit nadidelay papunta sa inyo?
4: Yun ang hindi malaman kung bakit nadidelay yun. Dito sa Mindoro, kung hindi ako nagkakamali, 0.026 centavos per kilowatt hour yan, eh. Kung hindi ako kakamali. Hindi kasi regular yung nakatakdang pagpapalabas ng UCME. Yun ang problema. Oo, kaya dapat daw suriin ang ERC yung mga provision ng power supply agreement tungkol sa fuel security. Yun ang mga sinasabi. At yun dapat daw may revolving fund para sa fuel ng mga planta. Wala daw kasing planta. Hindi naman ganun kalaki yung mga planta dito sa Oriental Mindoro. Hindi naman yan, yung walang sapat na pondo para gamitin pagbili ng fuel on a regular basis. Nagre-rely lamang sila dun sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCME, Alvin.
0: Na kikinikinita ko na mukhang gusto mangyari, tasa na naman yung UCME namin kasi kulang pa yung ambag namin. O, para sa mga islands. Ay, nako. Anyway, thank you. Maraming salamat. Noel Alamar! Tignan nyo po sa bill ninyo, ha? Tingnan nyo, anandyan po yan. Universal Charge for Missionary Electrification. Tignan mo na may flash report.
5: DZMM Radio Patrol's Flash Report!
0: Dahil saglit lang, ha? Singit natin si Trisha dahil may flash report si Trisha. Go, Trish!
6: Alvin, sumiklabang sunog sa ikalawang palapagan ng Manila City Hall bago mag-alas 6 kanina. Umabot sa first alarm ang sunog, Alvin, bago ideklarang fire under control as of this time, 6:16 yun. Sa inisang impormasyon na nakalat ng Radyo Patrol, Alvin, banda sa opisina na ni Vice Mayor T. Atienza, nagsimula ang sunog. Ayon sa mga iba natin na kausap na empleyado dito na mas maagang dumating. Mga ganong oras, wala pa namang ibang empleyado na dumadating kasi usually 7 a.m. Dumadating mga empleyado, hindi pa natin sinado kung meron ba bang ibang opisina ang nadamay sa Ikalawang Palapag. Abangan lamang ang karagdagang detalye na balitang yan na dito lamang sa ating kuntilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trishalindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trishalindo. Shout out ka lang pag meron kang follow-up report sa sunog po dyan sa Manila City Hall. Hindi ba may parte ng Manila City Hall na medyo luma pa? O may parte, pero may parte yan na parang new wing na medyo pagubago na. Ay nasa may office ni Vice Mayor Atienza. Siya ba't doon nagsimula? Nako, baka may naiwang yung charger, yung mga ganyan, yung mga nag-iinit. Kaya pa kayo po, nako, iwasan po ninyo, kailangan nakatanggal lahat bago kayo umalis sa opisina.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Punta mo natin si Arnel Ozaita, may report galing sa Batangas. Magandang umaga si Arnel.
7: Yes, good morning Alvin. Patay ang isang pulis matapos umanong barilin ng isang suspect sa pagnanakaw sa isinagawang follow-up operation sa Balayan, Batangas. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Staff Sergeant Von Rico Makuha, naka-assign sa Santa Teresita Municipal Police Station. Napatay din sa follow-up operation ang suspect na si Carlo Arcilla Sape na iniugnay sa isang insidente ng pagnanakaw sa Santa Teresita. Ayon sa isa, nagtungo ang mga operatiba sa address ng suspect sa Barangay Sampaga sa Balayan para arestuhin na makatunog ito at paputukan ang mga tumutugis na alagad ng batas. Dito na tinamaan sa ulo si Sargento Makuha na agad na isinugod sa ospital sa Calacas City bago inilipat sa Balayan Hospital, pero namatay din ito habang ginagamot. Napatay din ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation laban dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maganda umaga sa iyo, Arnel Ozaita. Maganda umaga din kay Dr. Angelo Librojo. Ay, maganda umaga din po sa dentista ko. Galing ako sa dentista dyan nung weekend sa may Walter Mart. Kay Dr. Aludit. Ayan, wala kasi si Doc Auri na sa Amerika. Kaya si yung pamangkin niya, si Dr. Aludit muna. Thank you, Doc. Maraming salamat. Maganda umaga din sa iyo. Manong Rod is on. Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Tatlong probinsya sa gitnang Luzon, inasahang bibistahin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga matapos na bahagyang humupa mga pagbaha sa rehiyon. Kasama ang Tarlac at Zambales, inasahang papasyalan ng Pangulo sa mga napinsalang mga lugar. Samantala, sa Zambales, bumisita naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa na-isolate na barangay Santa Fe sa San Marcino, Zambales, na sinamahan ni Zambales Governor Hermione Sabdana Jr. at ilang pang-opisyal. Naglatag ng relief operation na mahagi ng family food pack sa lahat ng pamilya na nasukol ng matagal sa loob ng na-isolate na barangay. Isa sa ayos na rin sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng bagong tulay na bumagsak matapos na tugunan ng Pangulo ang problema sa nakalipas na pagdalaw sa gitnang Luzon. Isang alternatibo namang daan ang planong buksan ng Zambales Provincial Government para sa mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda umaga naman kay na Ma'am Lina Ho. As always, suki po natin yan at si Ekang Ara at si Edner Villasis ng Tarlac City. Ay, kumusta yung mga taga-Tarlac? Hindi ba dalawang tulay ang naputol dyan? Nakita na ba yung nahulog na sasakyan, Camille? Hindi ba nakita na na-recover yung dalawa? So, maybe sabihin may dalawa pa o isa na lang? May dalawa pa, no? Oh my goodness. At natagpuan po yung bangkay sa Pangasinan. Ako po, Diyos ko, ang layo na ng binyahe. Ay, maganda umaga sa inyo dyan, Edner Villasis at si RC Castle at si Yodge DL at si Rosalie Pueblo ng Bambang, Pasig City. Mamaya naman po, ibang pabati. At sa oras na 6:25 o 26 na, kakausapin po natin si, naalala niyong kausap natin hapon, si Dr. Jerry Bagtasa, yung profesor, ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines. Mamaya po kakausapin natin, alamin natin, nag-improve ba ang quality ng hangin dito po sa Metro Manila? Kasi sabi ni Zeus kanina, dun daw sa Paranaque ay, ano daw sabi niya, acutely unhealthy. Ayun, acutely unhealthy. Dito kaya sa atin sa Quezon City, healthy na sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
9: Good morning!
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
9: Chico!
10: Gising Pilipinas!
9: GZMM! Numero uno sa aksyon!
10: Basta AM, GZMM!
11: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment Born for Happiness.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Ngayon sa lahat, walang fake news. Kami na balita.
17: GZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Trending sa GZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na, ang bago din yung tambayan. Trending sa GZMM.

0: active adults, may Artricine. Ang Artricine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricine. Let's go!
1: Make your move, baby.
0: Artricine, get going!
2: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricine! Mabibili ang Artricine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Servisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!
4: Boses na gigising sa umaga!
5: Alvin El Chico!
6: Gising! Pilipinas!
7: Good morning, marami nagpapa-attendance check kagaya ni Jun Villa ng Koh Samui sa Thailand at si Chris Aberini Casiano. Ah, okay. At si Jenna Turquesa Peñaranda ng anong lugar ba rin? Pilar Abra. Ayan, okay. At si Mariliza Ariola Pancho na nagpapa-shoutout sa sister niya si Weng Dacles. Ayan, nagpapa-attendance check din yan. At syempre si Ma'am Lina ho. Si Dr. Jerry Bagtasa, profesor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines sa Diliman. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Jerry. Welcome back.
8: Hello. Hello, good morning po again, Alvin.
7: Opo,
8: and sa mga ano nakikinig.
7: Balita ko kayo po pala profesor ni Ariel Rojas.
8: Ay, yes.
7: Magaling po ba yung Ariel Rojas? Magaling po ba yan sa klase?
8: Oh, yes.
7: Ah, okay.
8: Siyempre naman.
7: Nasa dating naman po, magaling po sa amin dito sa ABS-CBN. Yung Ariel Rojas, sabi niya, ano ko yan, advisor ko yan, si Dr. Jerry Bagtas. Niloloko nga po namin, Doc, si Ariel Rojas. Anyway, kumusta po ang naging air quality a day after na nag-usap tayo kahapon? Nag-improve po ba? O lalo pang lumala?
8: So, I think yung since yesterday afternoon towards late afternoon, medyo nag-improve ng bahagya. As of this morning, it seems na medyo umokay na. Still, meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index. But I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila papasout. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok na yun ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
7: Ano ho yung status ng air quality ngayon? Kasi sabi po ng Radyo Patrol reporter namin si Zeus Legazpi, sa may bandang Paranaque Pasay daw po ay acutely unhealthy pa rin.
8: Yeah, in many places doon sa website ng DENR, meron pa rin mga medyo slightly high but not as high as yesterday. So I think improvement ito from kahapon but hindi naman exactly malinis na.
7: Hindi, pero ano ba ang tawag mo nyo po doon? Tama po yung acutely unhealthy pa rin? O slightly unhealthy na lang? O unhealthy na lang?
8: Depende actually yan dun sa tao kasing exposed. So kung ang isang tao halimbawa may asthma, kumpara sa isang taong healthy naman, pag na-expose sila sa same amount of pollutants, yung may asthma mas may epekto sa kanya kaysa dun sa taong healthy. So medyo iba-iba yung epekto, no? And yung pagka sinabing acutely unhealthy, then medyo mataas ito kahit na sino would get affected. But in other parts of Metro Manila as of 6 a.m. this morning, it's more of some are fair, some are unhealthy for individuals who are already have respiratory illnesses.
7: So meron na pong fair. Anong pinakamalala dyan sa Talamo, sa Metro Manila? Ano ang nasa acutely unhealthy pang LGU?
8: Dito sa nakikita ko sa DNR parang mostly ay hindi ko nakikita si acutely unhealthy eh.
7: So wala acutely unhealthy.
8: Siguro possibly na kaka-upload lang din nila. So possibly yung acutely unhealthy ay maybe last night 'yon.
7: Ah, okay, okay. So ngayon, yung sa bago, yung updated yung sa'yo, as of 6 a.m. ba ikamo yan, Doc?
8: 6 a.m. po, yes.
7: Ah, sige, hanapin mo ngayon, Eliza, para ma-anunsyo natin. So nakikita mo dyan, Doc, fair na lahat. Kumbaga, wala ng acutely unhealthy state.
8: Meron pa rin, may unhealthy pa rin, like sa Las Piñas, Makati, may Paranaque. So siguro yung kailangan pa a little bit more time para tangayin ng hangin yung mga nadala yesterday.
7: At tayo sa Quezon City.
8: Sa QC it seems Mandaluyong is fair, QC parang fair din
7: fair
8: siya.
7: Fair na tayo. Ay, salamat sa Diyos, ano. Ano ba ang kailangan diyan, Doc, para maalis yung AIDS na 'yan? Kailangan ba ang matinding sikat ng araw o mas kailangan natin ang matinding buhos ng ulan?
8: So, like yesterday, matindi yung sikat ng araw, napakainit. So, kahit na paano, nabawasan niya nung bandang tanghali. So, yung sikat ng araw, that helps. But yung buhos ng ulan, yun yung talaga makakapagtanggal. In fact, yung itong hisa to, nangyari siya nung Thursday or Friday last week pa. Pero since inulan tayo nung Friday, Saturday, kumbaga hindi siya umabot dito dahil nalinis ang ulan yung hangin.
7: Ayun. So, mas kailangan natin ng araw, pero kung ang purpose natin ay mapawi yung haze, mas kailangan natin na matinding buhos ng ulan.
8: Yes, that's correct.
7: Ay, nako. Ano bang sabi dyan? Magkakaroon ba ng mga pag-ulan? Parang naulinig ko si Ariel kahapon, sabi babalik daw yung mga pag-ulan ng bukas hanggang Biyernes.
8: Yeah, may konting pag-ulan in the next few days. Pero hindi tulad nung last weekend, no? Hopefully, medyo mabawasan nga.
7: Ayan. So sa mga kababayan natin, Doc, ano po yung advice ninyo? Sabi din ng reporter namin kahapon sa TV Patrol, dapat magsuot tayo ng N95 mask. Ano po? Kaya lang hirap namang huminga sa N95, Doc. Ano po? Yung ginagamit mga kababayan natin, yung surgical ba yun? Yung parang simple lang, yung parang ordinaryo lang?
8: Well, surgical will help, pero not that much. So N95 would be the yung preferred. Pero kung hindi talaga kaya sa N95, pwede naman yung mga tight fitting mask. Yung nakadikit yun sa ilong at saka sa pisngi. That would do. Will significantly lessen yung exposure natin dito sa mga pollutants na to.
7: Would you advise people to stop muna from walking around or jogging? Kasi nag-exercise yung tao eh, which is good, ano? Nasa labas. Would you advise na for this week, iwas muna, mag-gym na lang muna kung may membership sila sa gym o sa loob na muna ng bahay mag-exercise.
8: Yeah, kasi napakataas as example yung yesterday at saka nung Monday nga. Sobrang taas talaga that kailangan i-stop muna. Anyway, parang kumbaga saglit lang naman ito. This events usually hindi naman to nagtatagal ng weeks, no, dito sa atin. So, 1 or 2 days I think would be better to stop muna.
7: Ayun. O kumbaga may paraan naman para mag-exercise. Actually, kung may hagdan kayo, pwedeng mag-akit baba akit baba. Exercise yun eh. Ano po? Basta maraming gawaing bahay, maglinis ka ng bahay, mag-jogging, stationary jogging. Pwede, may mga paraan naman as an alternative sa outdoor walking and jogging, Doc.
8: Yes, I totally agree. May ibang paraan.
7: Oo, sa UP siguro, ano? Does it help sa UP ay maraming puno? Ma-filter ba ng mga puno? Hindi hubas din sa sunken garden? Daming puno, ano? Pwede ba dyan kang maglakad-lakad?
8: Kahapon marami pa rin nagja-jog, no, sa UP Oval. But I still would say na kung talagang mataas yung air quality index, to stop muna and bumalik na lang in a few days.
7: Ayan. Sige po. So sa tansya po ninyo, kung di ba yung kamo, fair na yung Mandaluyong, fair na yung Quezon City, okay na po yun. O antayin natin yung susunod naman na bugso ng hangin galing Indonesia na posibleng may dalang haze ulit.
8: Yung many typical days, nasa fair naman tayo dahil sa may mga local emissions din tayo. So that would be, I suppose, normal para sa atin. Yung mga ibang lugar lang na unhealthy, lalo na sa bandang south, siguro still need to wear mask hanggat maaari. But overall, medyo bumabalik na ito sa ano. So later on, kapag uminit pa yung kapaligiran tapos lalakas yung hangin, hopefully matatanggal matanggal to at mag-i-improve pa yung air quality.
7: And outside Metro Manila, Doc Jerry, aling mga local government units ang dapat mag-antabay sa pagdating naman ng haze sa kanilang lugar?
8: Yeah, so almost the whole of Visayas, kasama dyan yung sa Palawan, no, lalo na apektado sila din in the past 2 days. Medyo hindi lang siya na ano. But yeah, kailangan din mag-mask to mga tao. And today nga, dahil sa medyo yung naging south yung hangin, mukhang papunta yung mga usok sa more on Visayas and Mindanao. So, yeah, they should, you know, get prepared and sabihan yung mga tao to try to, you know, lessen the effect by wearing masks and staying indoors.
7: At yung forest fire po sa Indonesia, hindi pa rin nako-contain, which means na yung source ng haze will continue to be there at may posibilidad pa rin talagang mapunta sa atin kasi ang source hindi pa naman natitigil eh.
8: Yeah, hindi madali patayin yung sunog na yan dahil sa sobrang lawak, sobrang laki. And tagtuyot pa sila hanggang around November eh. So tutuloy-tuloy ito until pumasok yung tag-ulan nila, which is at the end of the year. So yeah, correct. Yung sunog na yan magtutuloy-tuloy. So ang ano na lang is nasa mercy na lang tayo ng hangin. And yung hangin mukhang in the next few days, ganun pa rin, papunta pa rin dito sa many parts of the Philippines.
7: Sige po. Maraming salamat, Doc Jerry, sa lahat po ng kaalaman ha, at insights. Huwag po kayong magsawa. Mangungulit kami from time to time. Ano po?
8: Sure, anytime. Anytime po.
7: Maraming salamat. Thank you. Dr. Jerry Bagtasa, isang profesor dyan po sa Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines, Diliman. Maganda umaga kay Leonides Mamaril, watching from Taytay Rizal Energy Energy. Ganun din si Jepoy Manggay ng Barangay Santa Cruz, Pagsawit, ay Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Josh Kyle Edip, gising na rin. At si Ma'am Sarah Concepcion at si Eli Trinidad. O yan ha, wala na akong utang sa ex ha. Ulituloy po natin ang mga balita bago natin kunin yung isa pa nating bisita kaugnay sa ekonomiya naman. Ito muna mga balitang pampolitika muna. Nagulat po opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds noong 2023. Kasunod po ito ng pagtistigo ni na Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial. Kaugnay na sinasabing manumali ang paggastos ng confidential funds ng TEPED at Office of the Vice President. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024. Kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdiriglang ng Kamara noong 2024 natuklasan na Buransing at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod po ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa na kaparehong pagdinig o sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggastos sa pondo. Parehong sinabi ni na Buransing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala rin natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinunduhan ng Philippine Army kasama ang iba pang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan. Asa yung soundbite? Ni Panopio? Wala? Ay, nako. Ano, meron o wala?
9: Mabilis. Hindi po namin isina-certify anything about money or funds.
10: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
9: Wala po yun sa certification, Your Honor.
11: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
9: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
7: Mabilis na tumistigo ang dalawang sundalo dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team. 6:43, nakatakdang tumistigo naman sa impeachment trial ngayong araw ang miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Titistigo si Poa kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at nagpagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, inanunsyo ng House Prosecution Team kung ipatatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi ipatawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya na sinasabing o sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitna ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na article of impeachment sa buwan ng Oktubre. 6:45, inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Punuan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng manumalyang flood control projects. Binawi rin ang anti-graft court ang pinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim dahil dito inasang makakalaya na si Punuan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunuan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong po sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunuan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition. Samantala, posibleng walang ilang pondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Hercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para marasolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna nang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon. Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagalan ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon na parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds. Pero hindi ba dapat binubusisi din? Ayun na naman tayo sa inter-parliamentary courtesy, pera ng bayan ang pinag-uusapan natin. Dapat pati yung Office of the President, dapat walang ligtas sa pagbusisi. Kasi malaking budget din yan eh. Kung binubusisi natin yung budget ng OVP, ng DNR, ng DOH, ng DOE, dapat busisihin din natin yung budget ng Office of the President. Kasi pera ng bayan din yung ginagay. Kung ako nga kay Pangulo, dapat ipabusisi ko yan eh. Para ako ay maging example. O ayan ha, busisiin kung nang busisiin ang budget na nakalaan sa Office of the President. Kasi pwede din naman mangyari ang katiwalian dun, hindi huma. Pwede din naman may sobrang budget dun eh. Hindi naman immune ang Office of the President sa mga ganyang bagay. So yaman din lang na pinag-uusapan natin yung transparency, yung kampanya natin para maayos na nagagamit ang pondo ng bayan. Na nakita naman po natin ang resulta ng flood control, hindi ho ba? O hanggang ngayon, baha pa rin sa Bulacan, baha sa Pampanga, and yet trilyong piso na po ang ibinuhos natin sa flood control projects, pero baha pa rin, pati NLEX baha! Ay my goodness! 6:48! Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung ekonomista sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
12: Good morning!
13: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
14: Basta AM, DZMM!
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig Fund, solid ka bond!
17: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. Liver Health plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Ang husay!
21: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
21: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
23: Ang nangungunang himipila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Basta AM DZMM.

0: si Eric Galang na sa Marikina Heights daw, Camille Gazy, ang himpapawid. Kaya mong tingnan yung araw, yung kalangitan. Eh kung hindi mo alam na haze, alam mo, Baguio feels. Ayan, happy hump day, Kuyang. Thank you, maraming salamat. Dito rin sa labas ng ABS-CBN, medyo makulimlim. Pero hindi ako sigurado kung kulimlim o haze. Ano mo? Magandang magandang umaga sa iyo, Ambassador Francis Shua. Hi, sir. Good morning po. Si Professor Emmanuel Leyco, ang paborito po nating ekonomista, ay nandyan, ha? Siya po ay Chief Economist, Credit Rating and Investor Services, Philippines Inc., at Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance, o CENPEG. Magandang umaga po sa inyo, Professor Leyco. Good
1: morning. Magandang umaga po, at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
0: May dapat na po bang ika-alarma ang Pilipinas sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar? O manageable pa naman so far?
1: Mahirap na pong i-manage. Nasa 60-40 ang tinitingnan pa natin na bago matapos ang taon, maglalaro ito between 62 and 63. At dahil po yan sa mga pangyayari na hindi naman natin talaga kayang pigilan tulad ng ina-anticipate na interest rate increase sa Amerika. Pagka nagtaas ang Federal Reserve ng kanilang interest rate, talaga pong sasadsad ang piso. Yung 5% natin kulang yan. Pero kaya pa ba na magtaas ng interest rate sa Pilipinas? Mukhang hindi na po kaya.
0: Opo. At ano pong epekto niyan kay ordinaryong Juan de la Cruz, Professor? Kasi sasabihin nila, yamo yan, wala naman tayong dolyar, wala naman tayong OFW. Anong epekto niyan sa ordinaryong mamamayan?
1: Sa ordinaryong mamamayan, pagka tayo po ay nagpa-gasolina, mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo, kaya po magbabayad tayo ng mas malaki. Pagka nagtaas na ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. So malaking epekto po yan. At ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, kasi umaandar yan gamit ang mga sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan dahil tumaas ang presyo ng mga naglilikas ng mga gamit, mga gulay, ng mga produkto, ipapasa po yan sa merkado. So, ang inflation natin, pinataya natin na mas lalong tataas ito pagka nagkaroon na po ng epekto ito sa merkado.
0: Ayun po, nabanggit po ninyo. So, ang epekto po nito, inflation, ano po, kasi kasali yung produktong petrolyo, pati na rin po ang mga produkto na may imported component, ay tatamaan yan, Professor.
1: Tama po yun. 6.2% tayo ngayon, mahihirapan po tayong maibabayan pagka patuloy ang pagtaas at pagsadsad ng piso kontra dolyar.
0: Opo. Pero yung nangyayaring paghina po ng piso ay reflection po ba ng mahinang pag-manage ng ekonomiya ng gobyerno? May connect po ba yun? Ibig sabihin, hindi ganun kagalingan yung mga economic managers kaya patuloy ang pagsadsad ng piso o walang kinalaman yun?
1: Malaki po ang kinalaman ng pagmamanage natin ng ekonomiya dahil hindi lamang naman tayo ang bumibili ng petrolyo sa labas ng bansa pero sa kanila hindi naman po ganoon kalaki kabigat ang epekto. Ang sabi po nila, ang ating trade, nag-i-import tayo ng mas malaki kesa sa ini-export natin. Mm. Hindi magbabago yung ating trade relations, katulad ng nag-i-import tayo ng semiconductor pero nag-i-export din tayo ng semiconductor, bakit hindi magkapantay-pantay? Ang dahilan po niyan, napakaliit po ng value added na binibigay natin pagka na-import natin yung semiconductor para sa i-export na naman natin, parang cheap labor lang ang naging input niyan. So, mahina po talaga ang ating export revenues. Hanggang hindi po nababago yan, magpapatuloy po ang paghina ng piso kontra dolyar dahil mas malaki ang halaga ng dolyar na kailanganin natin sa Pilipinas para mag-import pero maliit lang naman po ang pumapasok na dolyar pagka tayo ay nag-e-export na. So unless magbago po ang ating trade relations o ang ating trade structure, kung ano ang ating likas, tama po yung sinabi ni Governor Remolona. Mm-hmm. Eh kailangan maglikas tayo ng mas malaki pa para ma-offset natin yung ating mga importation. Pero kung ganyan po ang ating ine-export, low value, para po yan yung mga nakaraan na dati nag-export tayo ng mga produktong agrikultura, pero pag in-import na natin mga finished products na, and syempre, mas mahal na yun. So yung palitan ng ating mga exports at imports, nasa baba ang Pilipinas. So talong-talo tayo. Unless mabago yan, hindi po magbabago ang kalakaran ng palitan ng piso kontra dolyar.
0: So ibig sabihin, Professor, sa pangkalahatan, masamang pangitain po para sa Administrasyong Marcos at sa ekonomiya ng Pilipinas itong patuloy na pagsadsad ng piso kontra US dollar.
1: Eh, tama po, dahil lang pagsadsad ng piso kontra dolyar, magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Bibilihin ni Juan, Maria, ay mas mataas kaysa nung nakaraan. Eh ngayon nga po, mataas na eh. 6.2% ay napakataas na. So, mas lalong bibigat pa yan sa bulsa ng mga mamamayan. Aasahan ba natin na magtataas ng interest rate ang Amerika? Unawain po natin, ang interest rate, yan po ay nangangahulugan na mas mataas ang value ng dolyar. Halimbawa, kung tayo ay mag-i-import, halimbawa lang naman na meron tayong dolyar, ilagay natin sa dolyar yan, ang interest rate nila pagka pinaasan nila edi mas malaki yan kaysa sa piso. So mas marami ang aatras sa piso at pupunta sa mga investments na dolyar. So ngayon nga maraming mga nangangarap na sana may dolyar din tayo, pero nahirapan na po, mahal bumili ng dolyar. So unless wala po may nagpapadala sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng dolyar. Eh yung mga ipinapadala naman sa ating mga dolyar, ginagamit din natin yan, ipinapalit natin ng piso at ibagamitin natin. Hindi po yan ipon, yun po ay consumption. Yung remittances ng ating mga kapatid na OFW ay ginagamit ng ating mga kababayan para po pang gastos, hindi po pang ipon, hindi po investment.
0: Tama. What do you suggest, panghuli po, Professor? Ano ba, what are we doing wrong? What are the economic managers doing wrong na sa palagay ninyo ay dapat baguhin? Pihit po tayo kasi mukhang hindi naobra yung kasalukuyan nating ginagawa para ma-arrest natin yung pagsadsad ng piso.
1: Well, in the short term, kailangan lang po natin na tulungan yung mga mamamayan na talagang kakargahin yung mas mataas na presyo ng mga bilihin. So, ito na naman, mag-aayuda na naman tayo. Pero saan kukuhanin ng gobyerno yung kanilang pang-ayuda? Eh ngayon nga po, ang ating budget deficit, napakalaki. Itong budget na pag-uusapan natin, sa susunod na taon, malaki na naman po ang pangungutang na gagamitin natin dyan. So, ang pamahalan, kailangan po ibawas-bawasan yung kanilang pangungutang, bawas-bawasan yung mga programa na hindi naman napapakinabangan ng mga mamamayan. Hindi ko po tinutukoy dito yung flood control. Kailangan natin yan. Kaya lang, yung flood control budget natin, nilustay bilyon-bilyon ng mga nakaraang taon. At hanggang ngayon, kulang pa rin po ang mga nangyayari na makita natin sino bang dapat managot. Wala pa pong nakukulong. Kung nakulong man, nililitis pa lamang. Wala pa pong nasintensyahan na napatunayan na ito ay nagnakaw. Samantalang yung mga nakaraang araw at linggo, nakita na natin, wala tayong nakitang flood control projects na gumagana. At ngayon, pag-uusapan na naman ng DPWH. Ito rin po ang nagpapahina sa ating ekonomiya. Yung paggastos ng ating pamahalaan ay gumagal na rin. Pero hindi po dapat yon. Kailangan patuloy ang pagdaloy ng pondo sa mga tamang programa. Kaya lang, kailangan ay masusing busisiin. Katulad po ng sinasabi ninyo, busisiin ang budget. Hindi po pwedeng isang oras gagastusin ng isang taon. Bilyon-bilyon, palulusodin na lang.
0: Tama, tama. Thank you, Professor, for your insights. As always, malinaw po at naiintindihan po ng ordinaryong mamayan. Mabuhay po kayo, Professor.
1: Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Magandang umaga sa atin.
0: Umaga po si Professor Emmanuel Leyco, ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc., dating taga DSWD din po yan, at Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Kaya harder times are ahead. Kaya mag-ingat po tayo, mag-ipon na mag-ipon. Teka muna, bago tayo mag-newscast, nakita, pinanilay sa yung sa air quality. Ano bang babanggitin ko dito? Caloocan, fair, Makati Fair, Fair, Mandaluyong Manila Fair, Marikina sa parang good. O, alin ba mas mataas? Good o fair? Parang good, ano? O, ano, Eric, okay kayo dyan sa Marikina? Good. Muntinlupa Fair, Navotas Fair, Paranaque Fair, Pasay Fair, Pateros, good. Quezon City sa may bandang Ateneo, good. Quezon City sa may bandang Commonwealth Fair. San Juan City, Taguig at Valenzuela, puro kayo good. O, ito naman ngayon yung medyo dapat mag-alert to. Las Piñas, Makati at Malabon City, parte ng Makati siguro ito kasi nabanggit niyo isang Makati doon kanina, di ba? Las Piñas, Makati at Malabon City, unhealthy for sensitive groups. At sa Mandaluyong, Manila, sa Marikina, sa Parang, sa Muntinlupa at sa Navotas Fair. At sa Paranaque, naku, patay ka, Bigonya. Paranaque, malapit ka ba sa Don Bosco?
2: Oo.
0: Oh, unhealthy for sensitive groups.
2: Naku.
0: Yung hangin. Kaya mag-face mask ka.
2: Hindi ako pupunta doon.
0: Sa isa kauwi.
2: Ay, dito sa bahay ko lang.
0: Huwag kang maglabas. Huwag kang lumabas. Huwag kang maglakad-lakad.
2: Hindi ako lalabas.
0: Oh, Pasay, Pateros Fair, Quezon City. Sa may, bakit ganun? May Quezon City na Ateneo, unhealthy din. Well, kanina okay doon. Good doon. Ano ba? Pakipaliwanag mo nga to, Eliza.
2: Quezon City.
0: Oo nga. May nakalagay din Ateneo kasi.
2: At
0: saka okay. Commonwealth. Unhealthy for sensitive groups. San Juan City, Taguig at saka Valenzuela Fair. Ayun, Taguig pala. Unhealthy for sensitive groups. Ayusin mo nga ito, DNR. Bakit ganun? Nakakalito. Eliza, itanungin mo nga yan para may paliwanag natin na maayos. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning!
4: Gising! Gising Pilipinas!
5: Ito po ang DZMM

0: Babalik. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Occidental Mindoro ay sinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Barangay sa Zambales na nanatiling isolated dahil sa bumagsak na tulay.
2: Publiko binalaan sa masamang epekto ng haze sa Metro Manila. Polusyon sa hangin umabot na rin sa mga probinsya.
1: Mga gulay na ibabagsak sa Metro Manila halos mabulok na dahil sa matinding traffic sa NLEX. Libreng toll sa mga apektadong motorista isinulong.
2: Presyo ng LPG bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market.
1: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 62 pesos and 40 centavos kada US dollar.
2: Hiling na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso kaugnay ng flood control projects inaprubahan ng Sandigan Bayan.
1: Lalaki arestado sa ilegal na pagbibenta ng rehistradong SIM card na Chinese, nahulihan naman ng makinang ginagamit sa panloloko.
2: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, itinuturing na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, September 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Pilandok. Ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulit itong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorms. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat. Layo nitong magamit ang Quick Response Fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura sa Zambales. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa bumagsak na tulay. Ayon sa residenteng si Siguro Kabalik, hirap silang tumawid sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang kanila mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
3: Lahat ng tanim namin na naguguno na, boss. Ay, paano naman kami mabubuhay? Wala na, pati bahay na huhukay.
4: Ay, paano na?
3: Wala na. Matagal na rin.
5: Habang hindi na kami na
3: ulit. Bali, dalang mo, isang buwan pa. Ang napuputong. Ang napuputong yung tulay ko.
5: Ay, mahirap po ah.
3: Oo, mahirap.
2: Sa tala ng NDRRMC, 34 na ang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagay.

0: 100 cubic meters per second. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na posibleng o sa posibleng pagbahang dulot ng pagpapakawala ng tubig sa dam.
1: Tumataas ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Noong Lunes, umabot sa mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang Ikalawang Pinakamataas simula noong August 18. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOX sa posibleng muling pagputok ng bulkan, gayon din sa pagbuga ng abo at pagguho ng mga bato.
0: Muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 8 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon. Uso dito ng pagpalya ng 18 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao Grid hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bulod naman ito ng pagpalya ng 29 na planta, habang 6 ang mababang produksyon. Nauna na nagbabala ng mga electric cooperative sibling tumaas ang kinis sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Nagbabala ang ilang eksperto sa masamang epekto ng haze. Kahapon, bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa bahagi ng Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Ayon kay UP Environmental Science and Meteorology Professor Jerry Bagtasa, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ngayong araw kumpara kahapon.
2: As of this morning, it seems na medyo umokay na. Still, meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index, but I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila pa-south. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok na yun ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
1: Para kay DNR, Environmental Management Bureau Quality Management Division Chief Jundit Del Socorro, makatutulong ang pag-ulan para gumanda ang kalidad ng hangin.
3: May natural scrubbing mechanism naman ang ulan kung saan bigla niyang nalilinis ang konsentrasyon ng pollution na ito. May mga aircon ho na maaaring na-filter po yung kanilang very fine na PM2.5 at meron naman hong baka hindi na maganda yung filtration system.
1: Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang natatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat.
0: Alas 7:11, halos mabulok na ang ilang gulay na ibabagsak sa Metro Manila dahil sa masikip na dalay ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi makadaan ang Class 1 vehicle sulod ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nanatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang libtong exit sa northbound lane ng expressway. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin ang matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin ang ilang naipit na truck driver na paubos ng kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
4: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
5: Tinatanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon, umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuhan ng

0: Alas 4 po ng umaga.
1: Patuloy naman ang siphoning o yung pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Parang sa privilege speech ni Tani Senador Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Iginit ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Pero kinwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang panukalang libreng toll sa NLEX.
2: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok. So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
1: Sa ngayon, hindi pa napag-uusapan ng pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll.
3: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Department of Energy, 40 centavos kada kilo ang rollback, nakatumbas ng mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa taya ng Regasco, natataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso. Nanindigan ang Regasco na walang basihan ang kwenta ng pamahalaan hindi sinusunod sa utos na rollback. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 3 pesos and 50 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 30 centavos sa gasolina at kerosene. Bunsod ito ng panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran, kung saan 4 ang namatay. Pero maaari pang magbago ang presyo sa trading hanggang sa Biyernes.
1: Alas 7:14, muling sumadsad sa panibagong record low halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kapon nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. Sa ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asya kahit itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng mga credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makaapekto sa presyo naman ng bilihin at petrolyo. Gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Naniniwala ang ilang ekonomistang bibilis pang inflation o pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo dahil sa pagsadsad ng piso.
4: Kapag tayo po ay nagpa-gasolina, mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo. Ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, kasi umaandar yan gamit ang mga sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan.
1: Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco.
3: Natuklasang job order o kontraktual ang mahigit 1 milyong empleyado ng pamahalaan. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap na mayorya ng contractual workers ay mula sa lokal na pamahalaan at sinundan ng national government agencies. Pero kinwestiyon ng ilang kongresista ang bilang ng job order na empleyado kahit may mga bakanting plantilla position. Bilang tugon, magpapatupad na ang komisyon ng preference rating system kung saan mabibigyan ng karagdagang points ang kwalipikadong contractual workers sa civil service exam para madaling makapasok sa pamahalaan. Pero aminado ang CSC na hindi maaaring tanggalin na requirement ang educational achievement, training at angkop na civil service eligibility dahil ito ang nakasaad sa executive order. Dahil dito, isinulong sa Kongresong amyendahan ang mga batas na nakaaapekto sa mga kontraktual na manggagawa sa pamahalaan.
1: Alas 7:17, nagulat ang dalawang opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Kasunod ito ng pagtistigo ni Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial, ugnayan ang sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng kagawaran. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024 kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdinig lang ng Kamara noong 2024, natuklasan ni Boransing at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggastos sa pondo. Parehong sinabi ni Boransing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala rin natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinundohan ng Philippine Army kasama ang ibang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan.
5: Hindi po namin isinasertify anything about money or funds.
6: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
5: Wala po yun sa certification, Your Honor.
7: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
5: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
1: Ayon kay Boransing, nagbibigay ng input ng mga principal, school district superintendent at regional officers ng DepEd sa pagsasagawa ng aktibidad pero limitado lang sa kung saan maaaring isagawa ang summit.
8: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are schools, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the areas, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
9: Usually, walang national DepEd official.
8: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
1: Mabilis na tumisigo ang dalawang sundado dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team.
3: Nakatakdang tumisigo sa impeachment trial ngayong araw ang membro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Tetestigo si Poa kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at tagapagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumisigo si Assistant National Statistician Mariza Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, iaanunsyo ng House Prosecution Team kung ipapatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi na ipatawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing anumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na articles of impeachment sa Oktubre.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: 7:22 in the morning.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na content. renta.

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.

0: natin ng iba pang mga balita sa oras na alas 7:24. Posibleng walang ilalampondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Hercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para maresolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna lang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon.
1: No new projects, complete all the uncompleted projects and close the gaps. Doon naman sa flood control, as long as again we adhere to the requirements to prevent corruption and to make sure that those projects are really needed to mitigate flooding, then we will be approving that.
0: Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagalang ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds.
2: Inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Binawi rin ng anti-graft court ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Dahil dito, inaasahang makakalaya na si Bunoan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunoan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition.
0: Alas 7:26, aminado ang parent company ng Facebook na Meta na may pagkukulang sa kanilang sistema. Ito'y matapos makapag-livestream ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Sinasabing may pagkukulang sa artificial intelligence system ng Meta kaya hindi agad naalis ang video ng pamamaril. Hiniling na ng Department of Information and Technology sa Meta na gawing requirement sa paggawa ng social media account ng paggamit ng National ID at tulad ng gagawin sa online game na Roblox. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguna na magpapadala ang Meta ng mga eksperto sa bansa para hindi na maulit ang pagkalat ng video ng pamamaril sa Zamboanga kung saan dalawa ang namatay kabilang ang gunman.
3: Huwag na natin paabutin sa kasukan. Right now, with our laws, walang liability yung platform. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
0: Magtatayo rin ang Meta ng opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon sa pamahalaan.
2: Itutuloy bukas ang National Simultaneous Safety Drill sa mga paaralan sa bansa. Nakatakdasan ng idaos ang safety drill noong August 25 pero kinansela ng Department of Education para magkaroon ng karagdagang panahon sa paghahanda ng mga estudyante sa active shooter drills. Kailangan munang kumuha ng mga paaralan ng written authorization sa mga magulang bago payagan ang estudyanteng lumahok sa safety drill. Tiniyak naman ng DepEd na may nakaantabay na guidance personnel at health officers na magbibigay ng first aid at post-drill debriefing sessions sa mga estudyante. Gagawin ang drill matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay, kabilang na ang gunman.
0: Sa Cavite, timbog ang Chinese na nahulihan ng makinang ginagamit sa panluloko. Natuntun ang suspect matapos matrace ang kahinahinalang text message at data transmission sa Pasay City. Nakuha sa Chinese ang dalawang MC catcher o makinang ginagamit sa text blasting na nagpapanggap na galing sa bangko. Ginagaya ng makina ang signal ng cell tower para sa text blast at makuha ang sensitibong impormasyon ng biktima.
2: Sa Bulacan, arestado ang lalaking illegal na nagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na nakuha na ng halos 400 SIM card. Sa investigasyon, ibinebenta ng suspect ang mga SIM card sa halagang 15 pesos hanggang 3,000 pesos depende sa registration status. Aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na may butas sa sistema ng SIM Registration Act. Kaya sinasamantala ng mga kriminal. Dahil dito, isinulong ang paggamit ng National ID sa pagpaparehistro ng SIM card.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Itinuturing ng OPM legend na si Jose Marichan na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta. Sa panayam, sinabi ng batikang singer na hindi niya tinalikuran ang musika kahit busy sa pagiging negosyante. Kwento ni Tito Joe, 13 anos pa lang siya nang magsimulang sumulat ng kanta kahit hindi pa marunong bumasa ng nota. Aminado ang OPM legend na ang hiling niya sa hosting at paggawa ng musika ang nagdala sa kanya sa telebisyon. Kilala si Tito Joe sa OPM classics na Please Be Careful With My Heart, gayon din sa Christmas songs tuwing Burr Months.
5: In Ilonggo, we call that nagalingling.
2: Nagalingling.
5: I don't know who invented that. I did not create that, huh? Yes, I swear.
2: Yes. But what is your reaction first?
5: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na, Nelay. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
4: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin.
0: Grabe, 81 years old na pala si Jose Marichan. Wow, and yet nagpe-perform ba? 81. Parang hindi ko yan malilimutan. Pinadalan ako ng mga CD niya. Akala ko may mga ganyan lang na kunwari lang. Di, pinadalan kita. Pinadalan talaga niya ako. Tinutuon niya.
2: Ang galing.
0: Galing, ang galing ano. Kaya mukhang mabait kasi si ano no. Yung mabait. Mukha niya.
2: Oo.
0: Parang lolo mo. Pwede mong hinga ng ano, bukas palad ka palagi. No?
2: Oo. Parang kapag ka hindi ka binigyan ng magulang mo, lapit ka kay Jose Marichan. Dahil yan magpapautang sa'yo.
0: So we will see more of Jose Marichan in the next few weeks kasi ang Pilipinas ang may pinakamahabang celebration Ginyel ng Pasko, di ba?
4: Tama. And every time na pumapasok ng Burr Months, di ba, siya agad ang hinahanap nating lahat.
2: Correct. O sige.
0: Ay, nako. Thank you maraming salamat. Ginyel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
6: Radyo Patrol Balita alas 7! DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment.

GMM Radyo Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot, at ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka!

0: kakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Numero Uno sa Aksyon. Basta AM DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan. Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
1: Maganda umaga po sa lahat ng gising na. Ay kasi po mali-mali ata yung binasa ko, partner. Kaya
2: bakit?
1: Yung ilay sa Bulataw na yun eh. Dapat siyang magpaliwanag dito. Kasi po, lumalabas apparently, may dalawa, may nakalagay PM10
2: oh.
1: At saka PM2.5.
2: Oh, partner, tungkol saan ito?
1: Sa
2: mo
1: air
2: muna.
1: Quality.
2: Ayan.
1: Parang may hindi pareho kasi kagaya nun sa PM10,
2: oh.
1: Quezon City, Ateneo, good.
2: Okay.
1: Good, di ba?
2: Okay. Okay.
1: Pero sa kabila, sa PM2.5, Quezon City, Ateneo, unhealthy.
2: Hala?
1: So, dapat ipinapaliwanag,
2: so,
1: bakit may pagkakaiba?
2: Oo.
1: Kasi hindi naman lahat ay may PhD or may master sa environmental
2: ikaw
1: science
2: nga,
1: or
2: hindi
1: physicist.
2: Lahat ay.
1: sabi, hindi makilala ata ng physicist.
2: Hindi.
1: Baka ang kailangan lang dito ay mga, paano ba, climatologist.
2: Yan.
1: Oh, o mga, ano mga ba si Ariel Rojas?
2: Meteorologist. O kaya yung simpleng nakatambay, tumitingin-tingin lang sa taas.
1: Hindi, ang objective natin is to simplify it. Ano na, even si Aling Barang, pag-check niya, ganyan pala yan.
2: No,
1: para hindi dapat komplikado.
2: Tama. O,
1: kasi ang pinag-usapan natin, hangin.
2: Sino ba ang naglalabas yan? DNR.
1: DNR,
2: kumayos po kayo kasi nakakalito lalo pagkagaya. Ang hirap ipaliwanag. Kasi yung mga tao, makita nila, good, okay na. Yung kung sinasabi ninyo, merong partner, merong ibang mga, hindi naman komplikasyon na matatawag. May ibang, ano tawag mo doon, partner? Mga konsiderasyon. Hindi na po yan iintindihin ng tao.
1: Ayan, si Doc, si Yusek Albert Domingo, nagpadala na message. Sabi
2: si
1: niya,
2: Albert
1: yung
2: Domingo.
1: PM2.5, ang mas delikado sa baga. Dahil pumapasok siya hanggang sa alveoli. At maaring tumawid sa dugo. Hindi, tama yun. Pero ibig ko sabihin is, bakit doon sa kabila may PM2.5 sa tapos may PM10?
2: Si,
1: so, ibig mo sabihin, good siya sa PM10, pero unhealthy siya para sa PM2.5.
2: Oo, kaya nga. Doc, Albert, we appreciate your health, pero lalo mong pinakonfuse.
1: Hindi, hanapin natin ang DNR bukas para mag-explain. Jet Mariano Capiz at Jing Subido. O, paging DOH daw, sabi ni Jing, wala pang protocol for workers due to haze.
2: Mm.
1: O yan, ha, kailangan may protocol.
2: Yung matik na sa atin po, kung sinabi, nakikita nyo naman paglabas nyo ng bahay, kung hindi po kayo taga Baguio, haze po yan. Maglagay na kayo ng face mask. Matik na dapat.
1: May budget, may pambigay ka ba sa akin dyan? Pambili ng face mask, may cost yun.
2: Marami kang ipon noon nung pandemya, di ba? Andyan dyan pa yan.
1: Andyan pa ba yan? Wala na na, may bukbuk na yun.
2: Baka naman binuntas mo.
1: Doc Art and Rachel. The rains drenched me last Friday under the weather now. Get well soon, ha?
2: Samson, kape.
1: Ano sabi niya?
2: Sabi lang niya, wag na tayo lumabas ng bahay, online work na lang.
1: Hindi naman pwede kasi lahat, di ba?
2: Hindi pwede as
1: hindi naman
2: lahat,
1: pwede na ang gwardiya online magtrabaho. Sabi niya, kumusta yung gate 7 dyan? Boss, batay sa monitoring ko sa CCTV, okay.
2: Kaya, wait lang boss ha, pupuntaan ko.
1: Racy ng Paco, congratulations po to Rogelio and Divine for winning the championship na of Eruption Pickleball Tournament. Ang daming partner na humaling sa pick. Marunong ka bang pickleball?
2: Hindi.
1: Maganda yan, may mic ko.
2: Hindi ako marunong mag-pickleball. Ang alam ko lang, pinapanood ko lang tennis.
1: Parang di ba pareho lang?
2: Hindi. Iba yung raketa. Tingnan mo yung raketa nila.
1: Okay. Si Lilibeth Oyi ng Japan.
2: Mm-hmm.
1: Yun ha. Kalulubog pa lang mga ate ko sa Bulacan, Kalumpit, Barrio Santo Niño, Ate Angie, si and Ate Beth Paulino, and family, ingat po kayo dyan.
2: Okay. Si Ali Trinidad, sabi niya, dapat i-require ng Meta ang selfie at hawak ang national ID. Eh, wala pang ang national ID.
1: Ulit-ulit
2: diba,
1: na lang yan.
2: Diba, ang daming wala pang national
1: ID. Ako,
2: wala
1: pa ako national ID.
2: Ako meron, pero ang pangit ko dun.
1: Yun lang talagang batayan mo. Flor de Liza Oledan, magandang umaga sa iyo. Nakunin mo na yan si ano, na may sunog sa City Hall eh.
2: Oh, Manila. Update ito sa sunog doon sa City Hall mula kay Tricia Lindo. Tricia?
3: Doris, Alvin, 624 kanina nang maapula ng sunog na sumiklab sa ikalawang palapag ng Manila City Hall. Ito kakatapos lamang ng panayam natin sa Bureau of Fire Protection. Ang sinasabi nila sa kitchen area, sa opisina na, ng Vice Mayor yung pinaka natupok lamang habang hindi naman nadamay yung ibang portion ng opisina. Wala naman umunong iba pang importanteng dokumento. Yung nasunog sa insidente, may pasok lahat ng empleyado dito sa City Hall, Alvin at Doris, pero suspendido muna yung magiging operations ngayong araw dun sa opisina ng Vice Alcalde. So yung mga kukuha ng legal, burial at medical assistance at ibang assistance, hindi muna sila makakakuha ngayong araw. Pati yung operasyon na rin ng Manila Department of Social Welfare sa ibaba. Ito, ibang opisina lang to ng Office of the Vice Mayor Doris Tata Alvin, kasi nabasa ng tubig yung mismong opisina. So checking pa sila sa mga dokumento kung possible pa silang makapag-operate, pero so far ang inaabiso ng mga tauhan dito as much as possible ay bumalik na lamang bukas yung mga nakapila. Yun nga lang, idagdag ko na rin yun, Alvin at Doris, dismayado yung maraming nakapila dito sa labas ng City Hall na pupunta sana sa social welfare, dahil karamihan sa kanila, 1 a.m., 2 a.m. pa lang, ay nakapila. Pakinggan natin yung naging napahayag natin doon sa isa sa mga senior citizen na nakapila kanina dito. Ginigiit din ng MDSW, Alvin at Doris, hindi sila basta-basta makapag manual gaya nung manual na ba yung usual operation nila, pero yung sinasabi kanina nung senior citizen na nakausap natin na magsusulat na lang sa papel at mano-manong lista, hindi muna posible yon dahil sinisili pa yung mga dokumento. Bukas, expected magpapatuloy na yung operation at posibleng gumawa muna sila ng mga makeshift dito na pwesto dahil nga affected pa o basa pa yung kanilang opisina. Samantala doon sa makukuha ng mga local certificates, gaya ng birth certificate, marriage at death certificate, dahil hindi naman nadama yung kabilang side ng City Hall, pwede pa rin makakuha, nagpapapasok ng mga taga-Maynila dito. Yung sitwasyon naman, lagay ng trapiko dito sa may Padre Burgos Avenue saka sa Villegas Street. Ito yung mga tumbok na entrada ng City Hall sa ngayon ay madadaanan na to ng mga motorista kasi natanggal na rin yung mga truck ng Bureau of Fire Protection. Yan ang balitang kumpirmado.
2: Tricia?
3: Sigurado. Yes, Doris?
2: Kamo nanggaling ang sunog doon sa kitchen, bandang kitchen ng Office of the Vice Mayor? Tama?
3: Tama, oo, Doris.
2: Pwede pa lang magluto doon. Ano ibig mong sabihin? May nagluto.
1: Bakit may nagluluto? May karinderya ba yun?
2: Nagluto ng dangget, kaya nagkaroon ng sunog? Paano ba nangyari?
3: Hindi ba tayo personally nakapasok mismo doon sa opisina kasi ni Vice Mayor Doris at Alvin, so di natin alam specifically yung sura, pero sa pagkakadescribe kasi ng Bureau of Fire kanina, may maliit na portion doon ng kitchen, dikit sa doon sa opisina mismo ni Vice Mayor. Karaniwan, mukhang ganun yung opisina dito, Doris at Alvin, kasi kalapit lamang din, ganun yung itsura dito mismo din sa press office ng Manila City Hall. Yun, ito yung lagi natin pinupuntahan. Dito rin merong kitchen area, so mukhang ganun, may karaniwang ganung setup na kitchen area dito sa office. Ang sinasabi ng BFP kanina, may mga usap-usapan kasi na yung may napabayaan at ang ventilador o aircon, pero hindi pa yun na ma-confirm kung doon nga ba nagmula ang sunog. Maya-maya expected natin na dadating ang Vice Alcalde para magbigay ng kanyang pahayag. Doris at Alvin.
1: Thank you. Maraming maraming salamat, Trisha Lindo!

0: Si Lina Lim naka-monitor, ha? Ganun din si AV Manalo. Happy Baclaran Day daw at si Louie Basco. Partner, tingnan mo na, dyan si Attorney Egon. Pero magpapasalamat muna tayo kay Attorney Chris Bendijo.
1: Oy,
0: at ang misis niya si Shelly.
1: Oy, bakit? Kape. Ano ba?
0: Kada daw napunta ng mall, pag may nakita si misis na tinuturo.
1: Wow.
0: Turo lang ng turo. O para sa akin, ang magbabayad si Bendijo.
1: Nice.
0: Thank you, ha. Tsaka yung ano mo, partner, yung spread mo. Kasi may marami ulam na kasama yan. Eh, wala, magmapapanis pag inintay ka.
1: Ah, okay lang, okay lang, okay lang.
0: Kaya ano naman yan kay Jason?
1: Ay, maraming salamat.
0: Yan, ng PTAA.
1: Wow.
0: Thank you,
1: thank you.
0: Si Attorney Domingo Egon Cayos, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Egon.
1: Good morning.
2: Good morning, Doris and Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Ano po ang takeaway ng Attorney Egon sa testimonya ng dalawang sundalo po kahapon?
2: Fruitful naman, Alvin, at marami tayong dagdag na kaalaman tungkol dito sa controversial na confidential fund at intelligence fund ng Vice President. Ito naman tungkol sa kanyang pondo dun sa DepEd. So at maganda ito sapagkat hindi na lang ito tungkol dun sa pag-withdraw o kaya pagbigay kay La Chica. Umabot ito dun sa actual na paggamit at yung lumalabas tuloy dun sa testimonya ng dalawang colonel na yung certification na ginamit ng DepEd para suportahan yung kanilang paggastos ng 15 million na intelligence fund daw ang ginamit dito sa mga youth leaders seminar, nabigla sila. Hindi nila alam na yun pala ang purpose. At nagulat sila. At inamin din nila na wala naman silang natanggap na pondo at yung mga impormasyon na kinakailangan nila tungkol dun sa mga seminar na yan ay galing daw sa open source. At yung total budget o gastusin sa mga maliliit na seminar na yan, kasi maliliit eh, 60 to 100 students lang, 8 seminars, hindi naman ganun kalaki. Something like 30,000 to 50,000. So, nakakapagtaka tuloy kung paano nagamit yung 15 million para dito sa mga maliliit na mga youth leaders seminar na wala pang 100,000 ang ginagastos ng primary organization o yung agency, yung AFP sa pag-conduct nito.
0: I think malinaw naman yun, ano po, na ang gustong idiin ng dalawang sundalo ay wala kaming kinalaman sa confidential funds. Yung certification namin ay para lamang sa aktibidad.
1: Correct.
0: At hindi sa pag-disburse na kung anumang pondo. Malinaw naman yun, yan ang gusto nilang idiin pa ulit-ulit. Ano po? Pero nagwa-wonder ako dun sa binanggit ni Attorney Season ng depensa na sabi niya nakalagay daw dun sa certification, ano, for all intents and purposes. Ano ibig niya sabihin? What is her point, Attorney Egon?
1: Parang blanket.
0: Oh.
2: Well, parang yan kasi standard na linalagay ng mga abogado yan.
0: Ayan
2: at sinong bihingi, di ba? For all legal intents
0: and purposes. Ano ibig sabihin nun?
2: Pero hindi ibig sabihin na pwede mong gamitin kahit ano yun, saan yun, di ba? Kasi nga, ang pangangailangan doon para ipakita sana ng DepEd sa COA na itong paggastos ng 15 million para sa Youth Leadership Seminar Intelligence Fund, reasonable, tama at meron talaga. So yung, ang kinuha nilang certification kasi, yung certification lang, ngayon pinapaliwanag ng mga nagbigay, ibig naming sabihin dyan, na nag-coordinate kami sa kanila at meron ngang ganitong youth student leaders seminar. So, it does not extend to that. Hindi naman ito yung blanket na lahat ng pwedeng paggamitan, gagamitin na. It has to be reasonable.
0: It has to be truthful. Hindi lang reasonable, truthful.
2: Yung nagbigay ng certification, hindi nga nila alam na yun ang purpose.
0: Exactly.
2: Nautusan lang sila eh. Nautusan lang sila eh.
1: Oo, sabi, ginawa lang ang trabaho. Yan na naman tayo sa linya na yan. Pero, unang-unang pinag-iisipan ko, attorney, bakit nangyayalam yung DepEd doon sa AFP? Meron pong civil military unit. lahat naman yan ever since ano andiyan yan eh. So meron po bang karapatan o meron po bang ang tawag mo doon, partner?
0: Ano po ang sinasabi mo? Anong pakialam niya doon?
1: Oo, bakit siya na andiyan?
0: Kasi ang kampanya nga niya anti-left. Oh, anti-insurgent. Yun ang stance ni Vice President Sara.
1: Parang nga si Kabay, hindi nga. Dahil meron nga ang specific na unit para doon.
0: At may budget para doon.
1: At may budget para doon. Ngayon, tungkol sa budget, eh kung sinasabi ng mga sundalo na wala silang hinawakan na pera, ay saan napunta yung pera?
0: Yun ang tanong. Tony?
2: Well, yun nga eh. Na lumalabas, kaya sinasabi ko fruitful ito. Kasi nga, nakikita natin yung pattern at maganda rin na lininaw ng mga taga-AFP na meron silang sariling budget at lahat ng participants may kanya-kanyang budget. At ito pa, pansinin natin, ang sabi niya, totoong may coordination kami sa DepEd, pero DepEd local. At tama naman, dun sa bayan-bayan na yan, hindi naman DepEd national. So biglang nung humingi sila ng certification, ginamit ng national to justify or to support yung paggastos nila ng 15 million. So medyo hindi nakapanipaniwala yun eh, di ba? So yun ang mas mahalaga dito. Mas maraming kinakailang i-explain ang Vice President at DepEd Secretary dahil dito sa mga pagbubunyag ng dalawang testigo.
0: Opo, opo. So, ang tanong pa rin ng ordinaryong mamamayan, kung nasaan napunta yung pera,
1: asan?
0: Kasi may pera po eh, may na-release na pera, hindi ho ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung kanino napunta ang pera, attorney.
2: Oh, maliwanag yan at kung hindi ma-explain at naintindihan natin kung bakit yung COA dinisallow na yan na Alvin eh. Kasi nga, hindi ka panipaniwala yung explanation. So ngayon, tignan natin, pagdating ng panahon nila, meron ba silang mas matinong explanation? Pero kung ang sasabihin lang nila, yung certification covers it kasi for all legal purposes, wala namang maniniwala dyan. Sakop yan. So kumbaga, unti-unti, kung hindi nila ito maipaliwanag, unti-unting lumalabas na nagastos sa ibang bagay yung pera na yan. Ang laki-laki. Itong mga sinasabi nyo, parang pagtatakip butas na lang.
0: Opo.
2: Kumbaga, just to justify it. So, it is really very challenging and a part of the defense ngayon. Dumadami ang kinakailang explain nila pagdating ng panahon of their presentation of evidence.
0: Ngayon, ngayong araw po, isasalang si Attorney Michael Poa, yung spokesperson ng defense. At ang mag-direct exam ay yung spokesman naman ng prosecution, one of the spokesmen. Ano ba ang dapat hugutin ng prosecution kay Attorney Poa sa palagay ninyo?
2: Ang magandang pamamaraan ng pag-direct examination sa hostile witness, kasi si Attorney Poa necessarily and admittedly hostile witness ito. Tauhan ng Vice President, abogado ng Vice President, so yung interest niya adverse to the interest of the prosecution. Nasasaktan yung kanyang kakampi, eh, di ba? So ang maganda dito ay i-confront siya palagi ng prosecution ng mga dokumentong nauna na napatunayan. Ayan, yung mga certification, mga sulat, mga inaming pagmi-meeting at yung mga nauna ng explanation ng Vice President o DepEd Secretary tungkol sa confidential fund. At gamitin nila to the maximum extent yung mga leading question. Kung maayos ang direct examination, ay maaring hindi makaiwas si Attorney Poa o kaya mapipilitan siyang umamin ng mga bagay-bagay na kung minsan adverse to the interest of his principal. So hindi natin din alam kasi matalino si Attorney Poa, no? Ginoo naman siya, baka mag-i-invoke siya ng right against self-incrimination o kaya lawyer-client
0: privilege. Yes, yes, yes. So pwede niyang i-invoke yun, ano? Pag nasukul siya halimbawa at medyo alanganin yung pwede niya isagot, pwedeng depensa niya yung lawyer-client confidentiality or yung ano yung isa ka mo?
2: Yung
0: right against self-incrimination. Ayun. So pwede niyang invoke.
2: Kasi problema din siya sa mga certification eh, di ba?
0: Opo.
2: So yung important, pero alam mo Alvin, Doris, hindi rin maganda ng invoke ka ng invoke sa ganyang mga yung defense, yung right against self-incrimination o lawyer-client relationship. Bakit? Kasi ang premise niyan, kung sasabi mo ang totoo, mapeperwisyo o hindi pabor dun sa iyong kliyente o kaya hindi pabor sa iyo, mananagot ka. Eh, pag yun ang sinasabi mo palagi, na alam na ng taong bayan na may tinatago talaga kayo.
1: Oo.
2: Na merong kayong butas o kaya merong irregularidad o kaya merong kayong kasalanan kung sasabihin mo yung totoo. So, siguro, titimbangin din niya yan na hindi palaging i-invoke yan. At saka, case-to-case basis din yan, depende sa tanong. Hindi naman pwedeng general citation lang yan. No? At pangatlo, meron ding mga exceptions dun sa lawyer-client relationship.
0: Oh, so or you can be as vague as you want.
1: Uh-oh.
0: Kasi mga strategy yun, ano? Ang sagot mo palagi vague.
1: Uh-oh.
0: Na parang walang makuha sa'yo na sustansya sa mga sagot mo. Attorney, pwede rin yun.
2: Oo, pero kung magaling yung magdi-direct examination, ang mga tanong niya answerable by yes or no lang eh. So hindi rin pwedeng maybe. Maaaring sabihin niya hindi ko alam. Eh kung meron na silang ibang ebidensya na handa, marami na eh. Eh iko-confront siya doon. So mapipilitan siya because remember, he's under oath. So doble ang kanyang responsibilidad. Abogado pa siya. So doble-doble ang kanyang responsibilidad.
0: So exciting baka, ito today, partner. Okay. Manood tayo.
1: Baka naman magkaroon ng amnesia. Hindi ko po matandaan. I cannot recall.
0: May mga ganyang sagot.
1: Oh, may mga ganyan. Oh.
2: But that is also to their risk. Kasi kung ang talino naman niya, kaya niyang mag-cross-examination at wala namang maniniwala na hindi niya alam kasi very trusted tauhan niya ng Vice President. So, hindi niya pwedeng hindi ko alam kasi abogado siya eh. Among all the witnesses so far, he would be the most competent and knowledgeable. So, hindi na rin niya pwedeng sabihing nakalimutan niya, hindi niya alam, hindi niya naintindihan. Pati na yung batas. Plus, kung pare-pareho ang isasagot niya, ma-obvious na canned o kaya yung dekahon na yung kanyang sagot at umiiwas na siya na sumagot ng maayos dun sa mga katanungan. That will not also be favorable na impresyon sa mga juez at sa kataong bayan.
0: Opo. And lastly, Attorney Egon, ano naman po yung sa palagay ninyo ang kahalagahan nung testimonya nung taga Philippine Statistics Authority? Si palagi din natin ni Gaspar dito, si Marisa. Engineer Marisa Grande po. May timbang ba yun pag sinabi ni Marisa na walang Meregris Piatos, hindi totoo yan? O di kaya, ano pa ba mga pangalan dun, partner? Kung ano-ano
1: si
0: inimben? Ayun, mga ganun.
2: Pusa.
0: May ano yun, may bigat yun, may weight yun, attorney.
2: Oh, definitely, meron naman. Kasi dun na, official na, na sasabihin, malalabas na gawa-gawa lang yung mga pangalan. So now, it is the challenge will be on the part of the Vice President na ipakita na meron talagang tao sa likod ng mga pangalan na yan. Ang mahirap dito, napakarami nila. At saka ang isang mahalagang tanong din, noon nung pinapa-explain kayo ng COA, wala naman kayong sinasabing ganyan. O, ngayon, biglang meron na. So, and then, of course, kung meron, they could be subjected to cross-examination. Kung sino man magtetestigo dyan, he will be subjected to cross-examination. So, medyo challenging na pagduktong-duktongin yung libu-libong mga pangalan na puro peke o kaya gawa-gawa lang para mabuo yung kwento nila.
0: Thank you, Attorney Egon. Okay. As always, maraming salamat po sa lahat ng insights nyo. Sana hindi po kayo magsawa sa amin, Attorney Egon.
1: Thank you, Attorney.
2: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Nice mabuhay day po kayo. Si Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Palagi nakatutok po yan. Kaya meron tayong analyst palagi. Dahil ang dami partner sa kanila ng mga legal experts na talaga araw-araw tsinatsaga. Hmm. Ikaw ba kaya mong magtsaga? Ilang oras yun?
1: Ako hindi.
0: Alas G's.
1: Lalo na kung meron ng saliwanan ng tatanong.
0: Tama. Ay, tsaka ayoko na. May boring na part na. Labas ka na, may go out na.
1: Oo, tapos meron pa mga nagdadrama. Ayaw ko.
0: Tulad nino.
1: Ay.
0: Nay, Laragon. Magandang umaga sa iyo, ganin kay Gagawad, Marlon Nason at kay Jerry Diaz, gising na gising na partner. Go!
1: Si Jay Collins, sabi niya, majority po ng mga government ID photo, pangit talaga. Pero pag sa company ID ng photo, maayos naman. Pati ata sa government ID, substandard. Doon sa national ID kasi, partner, bawal mo, kanyari nakakontak lens ka, tanggalin mo. Dahil hindi yun ang totoo mong kulay ng mata. Violet ba naman ipakita mong mata, di ba?
0: Okay, kung violet ba naman talaga, ano bang pakialam nila, i-violet talaga ang mata mo?
1: Eh, hindi naman yata ka panipaniwala. Eh, mai-impeach ka yan. Tapos ang kilay mo, ganyan.
0: Ang paano pagtakto ang kilay mo?
1: Ayun na nga.
0: Babubrahin?
1: Hindi naman. Okay. Kaya lang talagang minimal na makeup ang ano. Wala kang lipstick. Hindi ka pwede mag-lipstick.
0: So, bawal ang glam team. Hindi mo pwede dalhin doon yung...
1: Wala eh. Pinalayas nga yung glam team ko.
0: Ay, actionan nyo na nga itong kay Melita Ambay.
1: Bakit
0: yung
1: daw?
0: PRTV Prime Media daw. Diyan sa kanila, walang black lang yung screen. Actually, no, nakaraang linggo pa ito. Yung nanay kasi at tatay niya, 80 years old na partner. Yun wow. Na yung 81 at 86 sa Batangas.
1: Wow!
0: Yun lang yung kinaaliwan.
1: Tay, di ba alay, gagawan po ni Fred Abanyo ng paraan niya na pupunta po siya.
3: Mali!
1: Gagawan po ng paraan niya, yan, sasabihin namin ang concern ninyo, ha?
0: Lord Aliza, Uledan, wala kasi kaming control. Hindi sa amin yun. Ano correct. Po, kaya nire-refer lang po namin. Eh, kung kaya lang ni Fred yun, hindi kanina pa niya inayos yan.
1: Tama.
0: Diba?
1: Si Elie Trinidad, sabi niya, paano po ba magpadala ng food dyan para sa inyo?
0: Ako ka na magpadala ng food at tumataba na ako.
1: Huwag na.
0: Ayaw ko ng kain.
1: Maraming bawal sa akin. Kagagaling ko nga lang sa doktor. Maraming bawal.
0: Thank you for
1: thank
0: the...
1: Thank you pa din.
0: Thank you. Maraming salamat. Susunod na ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Antemano-Mano at the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa...
4: Gising Pilipinas!